0: ɛne yɛ benada benada kɔkɔ kɛseɛ paa ɛwɔ ahenkurɔsam filling station akyiri hɔ a ade bakɔ ɛdɛ paa ne sɛ wote dwom na wopapa to wakyɛ na ansa na ɔmɛyɛ nyame nnipa nyame sɔfo na yɛmɔbɔ apɔso no wonye nnipa keto a wote me nka kyɛ saa berɛ yi meyame papa apɔso dɔctor richmond sɔfo ɛwɔ ha dodo no nfɛfɛ no sɔfo sɔfo papa ɛwɔfie ha ɔde ne hoho time akyi kɛseɛ nya sɛm ketewa ɛnkyɛ kora bɛte ne ka sɛ ɔbɛwuram na tete difoɔ ɛyɛ abɛtemɛ nsa sonwae difoɔ no kumase difoɔ no ɛwɔfie ha ano ɛden na ka mekɔ na asɛm bi asi na ama saa bere no mese daabi mepɛ sɛ mene ne di ho nkɔmmɔ kakra nsa na apɔso no ankasa aba bɛbɛsom metetetetee na mekɔteɛ sɛ ei mae bi a ɔno ɛwɔ aburokyire a na kyɛ sɛ papa yi ɛberɛ so sɛ abusuam adeɛ ɔba no wobɛdi hene na afei deɛ ɛkɔyɛ sɛ papa no suro ɔsuro sɛ wobɛdi hɔ wate sɛ sɛ ghana ne deɛ woahwe yɛ wokwa ne ato wɔ adunia dam sɛ da bi na ɔtee prɔfɛt abɛtemi nsa nka ɛna ɔbɔpini no ɔfede no na ɔ sɛ bra menyɛ nneɛmama wɔ ɔsɛ saa asɛm no nko ana abɛtemi nsa kae a kyɛ sɛ ɛma a ɔnya adidie sɛ daa bi ɔ sɛ ɔba ghana na mpanifoɔ sɛ deɛ adeɛ wɔ no no so da ɛdɛ yi wodie enti ɔkɔ akɔtena brɛkyi abrɛ ne ananom wɔ nsase ne adeɛ gu hɔ na afei ɔ sɛ ɔba ghana na ma ne bɛpiem wɔ ghana ha wokɔpie a ɔdifoɔ abet mensa kwa me mensa a wokɔpie ne naase na ɔyɛ nneɛma maa no sɛ me ne woka sɛ ɛnkyɛ koraa yɛne na ɔtumfoɔ firi canada ba pa yɛba bɛsi ne hene a koma sɛ mpɔtɛm ayɛ a ano adini yi paa na ɛno na ma sɛ daabi yɛwɔadifoɔ yɛadifoɔ na ɛwɔadifoɔ nso a name ama mu tumi a ɔmo kasa a na metie ɔdifoɔ bɛt akoraba
1: mɛgyɔɔ so
0: sɛ sɛ wowowna
1: menyi medin sɛi menyi medin sɛi
0: wowodi o
1: wotaa mati me papa safosafo nso taa
0: matisɛ asɛ apɔso deɛ ɔno a na wapɛgya wo susum
1: ɔbɛduru yɛ ano ɔse fa ɔbɛduru ano ɔse fa me kɔ
0: ɔse fa no tom na mofa me kɔɔne bu
1: na wote sɛi
0: onyankopɔn no dom
1: ɔho nso ayɛ fɛ na hoo yɛ fɛ nso na nnipa na ɛdi wakyie
0: ntiɛ
1: na wɔhwɛ ɔho ye
0: nokorɛ
1: nyame te asefoɔ wɔhyira wo nyame ɔdidi ɛnɛ yɛ da brada
0: ɛnɛ yɛ da brada tiawa yɛmmɔ mpa yɛnemede
1: atiefoɔ nyinaa sɛ awurade nsa bɔlebɔle wɔbɔ adeɛ ɔnhyira nnipa nyinaa
0: amen
1: nyame te asefoɔ wɔnhyira wonayi mpa yɛyi
0: deɛkwan
1: no mu abie deɛ asisi biaa
0: bie ɛna yɛ bra yɛka sɛ brɛnda kɔkɔ ɛwɔ ahenkuro kurokronkro ahenkuro a nakyiri ne nemkuro bi antoa soɔ
1: medaseɛyɛ
0: ahenkuro
1: medaseɛ ɛhɔ no kora wɔka a yɛnti ɛwi a yɛahome yɛwi a
0: yɛahomeɛmaakyɛ
1: na wokae sɛ me na wɔkɔ baabi ani akɔ yɛ program
0: saa program deɛ yɛse
1: nkrɛna nhyira nka awurade sɛ woka sɛ yɛkɔ yɛba yɛbɛnya adzɛnte nso yɛ biribia
0: ntoyɛ
1: afei mpanyimfoɔ bi yɛkyie na afoo mo se daa bi wosɛ saa da no kora na yɛ valentine
0: day
1: mo ɛhɔ no mu a na yɛnka awe ana toa se na asɛm bɛsiiyɛ nam so mmaa wohunu sɛ
0: nema wɔho
1: ammɔ sɛ yɛnante
0: kwaadiifoɔ
1: deɛ ansa na bɛkɔ baabi no sɛ na wahwɛ kas yɛdi yɛkyi a na ɔmu nim sɛ yɛkaa no baabi ayi ɛbɔ a amena no wɔ mu nim baabi sɛ baabi amena bi yɛbɛkɔ
0: akɔhyɛm no
1: na ɔmu sɛ nnipa yeyeyeyeye wɔ mo te yɛa ne
0: sɛsdahoɛkr
1: na nnipa a yɛɛkɔ na yɛfiri baabi ani ba na ka abɔ amenam na saa taa ne yɛadi yɛsa kɔ akɔsi baabi ani kɔ a
0: so
1: wosɛ wɔbi asu ɛkyerɛ sɛ wɔnyame ɔdi yɛkyi no wɔsom ɛna yɛda benada ɛbenada biaa yɛda a ɛyɛ me som da nyame ahyira so sɔfo sɛfo nso ahyira so nanso so stamp deɛ ɛtim so dedenden na yɛnhwɛ adeɛ bi mebɛyi maame ne ne papa no a ɔhene no a yɛbɛsi no mebɛyi nasɛm nano na hwɛ adeɛ bi wɔ ha biribi nsi kwa wɔ abrabɔ abrabɔ biribi nsi kwa
0: ɔ
1: ɔbonsam kɔ yesu hɔ ɔfa yesu sɛ wɔn deɛ nsɔhwɛ nko ara na wɔn deɛ saa akoa wei deɛ de bia wɔde nipa yɛ dɛ ɛtum wɔde nipa ɛtum ɛna bonsam kɔ so yesu yɛ dɛ ɛhwɛ yɛ baabɔ sɛ honhom na de yesu kɔ ɔsrɛ no bepɔ no so o na da atumi nyɛ yesu pɛ ɛyɛ honhom no ɛna de no kɔɔ sɛ ɔbonsam nyɛ dɛ ɛnkɔ so ne nhwɛ ɛkwan bi so baabɔ sɛ ɔbonsam soa ne hwɛ baako fa so a wɔse ma ɛboa yi na ne paa no meka asɛm abɛsi asɛm bi so to nso so ɔka kyerɛ ne sɛ wɔnto ne wo mfiri soro ɛmɛhwe
2: fam
1: ɔnyɛ dɛ ɔmɛhwe fam na ɔbɛma na abɔfoɔ abɛsoa o because wo deɛ wo se woyɛ nyame ba bonsam ne kɔɔto yesu
2: nwɔyɛ
1: intelligent bonsam no ɛnyɛ yesu mogya a ɛnka wɔnyɛ tim ketewa o ma menkyerɛ wadeɛ ɛyɛ na bonsam obi nom sɛ bonsam ɛyɛ just ordinary person bi ɔnabo o wɔbi a wɔne nyankopɔn na teɛ wɔ nyankopɔn kora ne ne masa ahyiayɛ na wɔsaa kɔ hɔ bi nyankopɔn kora nsa mpam no wɔsaa ne ne yɛ dɛ ɛdi nkɔmmɔ wɔ nyankopɔn ne bonsam koraa no a yɛyɛ te fam a yɛse gorɔ gye da wɔ mu ntam no yɛyɛ te fam hɔ a yɛse nyankopɔn ne bonsam
2: gorɔ
1: gye da wɔ mu ntam a ntɔkwa ɛdam sɛ atie no wɔ nyankopɔn ne ne mɛhyia ne ɔno nso ɔkɔ pie
2: wɔbi
1: ɔkɔ pie hɔ ɔpamo no ne bakyɛ nyankopɔn ɔpamo no wɔne ne nyinaa na wɔnom koraa yɛ meeti ne busa ne sɛ na wobɛyɛ dɛn na obi a wo ne obi wɔ asɛ wobusa no kɔ hyɛ
2: dabi
1: memetiɛ na mene wagidi berɛ wɔ asɛm a mewura no ma mekora
2: memfiiwmpnmakasa ho
1: weidiɛ nyankopɔn sɛ agya ne ma ne hɔ ɛsa ne akoa yi yɛdi nkɔmmɔ sɛ kɔ na ha wobɛpɛ
2: adɛn
1: wote aseɛ ɛti bonsam no wɔnyɛ tim ketewa na adeɛ ama yɛdi bonsam so nkonim yɛ the blood of jesus ɛti buone sɛ dales power in the blood of Jesus
2: ne ye bela kokko
1: me da se
2: bro funi si
1: me da se mo me su ya ya home e se motom be ya ma na me ta se fo
2: ne me se da ma ya ne ya apato we en we na so en oni fo ko en mo nyam bela kokko
1: en mo nyam ka lade etitie o nyam ko yesu ko sere no so bonsam kɔ sɛ ɔne hwɛe ɔsɛ ɔne hwɛ first one wantimi no second one
2: wantimi
1: wantimi no third one ɛno nso wɔ anyɛ
2: dɛi
1: na wokae bible no matthew chapter 4 mame nkyerɛ wadeɛ wokaa matthew chapter 4 no a ɛnie matthew chapter 4 verse number 10 aha na ɛyɛ medɛm yes ɔse na yesu see no sɛ
2: yesu see no sɛ
1: firi hɔ satan na watwerɛ sɛ koto so ne awurade wo nyankopɔn na wɔno nko ala na som no na ɔbonsam gyaa ne hɔ kɔɔe bɛbɛma senaro obi wɔ ha bonsam yɛɛ dɛn ɔgyaa ne hɔ kɔɔe de obia yɛ wo bia wɔbɛgya hɔ akɔ
2: amen
1: abrabom bonsam kɔɔ yesu wɔ so a ne wɛ first one second one third one a wɔhunu sɛ wɔntimi no no bible so wɔno ne kɔɔyɛ wɔno ankasa saa yɛɛ dɛn ɛkɔɔe deɛ wɔne wo di apɛdeapɛdeɛ wɔ asetena mu abrabom asetena mu sɛ wɔ ma ho ntɔ wɔbɛgya wo hɔ kɔ
2: amen
1: waawu a ɔbɛbɔ
2: dam says the Lord prophet
1: babo na kaso
2: oja hoko
1: babo se na oja yesu ho ye dai
2: akoye
1: me se di obi ado na mu bi obeja ho
2: amen
1: je waje waje fre wonsa na podua na nka na ntwie ne to
2: na wo konfo ade hi
1: na wo na ntwie ne kura de ye bo ne ye de tia ne to etia ne to o etisi wo him ne ya ne dia na nka no to awo na baka won sam
2: o baba isa
1: me sire wura baba wan
2: isa
1: no ya fa se du ka ho na ye de o baba bi ani se du na nam
2: baba se du
1: no
2: okay okay
1: no cause madam fu bi de baba se du
2: okay
1: it is o ka baba isa wa kosi akiri
2: je baba se du
1: no no nya mi sirawo na mi sirawo me sire wura de mani pa
2: amen
1: obi a wode watota nkuru wam obi a eka no nko na nka wiye die kura sei obi a ka no nko na nka wawuo ana na wo ka asama papa yi die yi a de besi so no papa no ni eni po ma akuma akumi enu ana afa saadie ne ho awuo
2: tire no osuro no
1: ofa o ma ampanyi akunyi no a kunyin o se ya fa ne fa na etwe
2: ai se we ya use e ko ha
1: na ko fa ne fa na etwe na meme modin no ko so me ya panyin na meti radio no so
2: yes
1: ya ko no ma no ma kuro ma yi brebu okoyem etu we ye ye no so difo bibi betime na me se ah me se bra wo mu omo ne wo twe na wo se usuro wo mu no fo mu di bra ne yanka wo ma no nyadai entum
2: mo adan
1: ni ya ka wo ma no atum fana dia no mu no wo bo we di wa nipa me ansa che se wo mu we unity na we di ama no we unity na we di ama na me se nsuro san krofo me ansa we no me no na beda dem na mom wo nipa ba ko nso beba mu me ka tere no me se wo wo nipa wo wo nipa
2: bepem
1: a wo be wo wo beba mu
2: tu ze bibia si amane hawo
1: aso di fo na hwe ya hwan ya ana me se wo panyini ntutu ano ma ho nkyere wo ni wotu odifu anim me se ade na mebeye no wo hu nipa wo hu nipa ebebem sampanimfo na wo mu do wo mu kunkun mu ono
2: wo mu boje mu no
1: ju obi ye no tofom a wo hu nipa nso betofom e ma na nyoya to wonu mu ni wo bebu samnam se da bi me nka hwe ana ne yere e ka kire ne se nya botrem odifo no na de wo ka no
2: okay
1: ebeboa
2: beboa odi agora obebu
1: ah ma men kire wadi onyame amfrɛ yakwa wo enye afitia na ebedi sofo na ano me katra wo sɛ me kwanya me faaso a me bedi sofo no eya adom e kwanya me faaso a ogidi me bedi sofo no eya adom bi na dom me na metim bedi sofo etinya mfitia na mbetra nhyira no so
2: kasra na di hu komo
1: na da bi na nhyira ya tra so kwa
2: da bi
1: nhyira eya me sedia ya tra so kwa
2: da bi
1: etu wanya me na adom yai anya kasa tentai ane di antopa nko
2: da bi
1: me ye ania made ma no na me sen kasa na mmom di obeye nie eni abakwan me katere na me dia me da rechi bia eni abaduane na awotwe
2: koki na awotwe pe
1: na awotwe me katere se eni abaduane
2: na awotwe
1: na awotwe
2: ifi ba kokora se kuni
1: dia toso mie no nso wa koto se kanya eye koto kura na bawu ayamfa no da tie darasi no we amekai obi be fa kwa koye bi na nya na na hia me
2: obi se the man behind adekro ne hia
1: me da se se die tetire no nya wonde anya na wode koye
2: bidia bidia bidia
1: ana me kache nfa won pe koto kuru ana ba wo no an koto mono ni mi nto bi na makacho se me ma se ka me nya na me ho nya na ka class
2: da bi
1: etu akwa pe bi na di ade we ya me de ma we eba na do 12 fa fa se ka na no na ka wasem bia ne ko pe
2: aha na me pe no o ka se mo se na ji ade we amede ma we anya se wanka
1: a za bia na ni asem no na de ye se le ase kwasa
2: dabi
1: ne pa cho kwasa
2: dabi dabi
1: kwasa fa me kwa wo ho
2: dabi
1: anya kwasa nem ka se ji ade we na se ko kwa aya fa fa se ka no fa gu se ka na no ne pe bre on se abenesi hono ne mine no on ne mine nesisi on se abeni die enyina ede ne mine da ekọ eti abenu ehun na yenya ayifri praye firi mu no na me ka che ne se me nya me no na ekọ me me dia maya ade na wie eti wo kwaya kwankere wei na me maka tu ose die besie nu hu ni paka hu bi enti sesia kamanu tu me kan kere me na mmom me dia maya ade na wie dia wose watua watua wie dia wose mchechere machechere atoso awie me yedi fo me nkasa kwa ɛna mede adeɛ ne maa no ɔfiri hɔ no maa no wakɔtɔ a sɛka no asɛ ɔdiifɔ makɔtɔ ɛna m sɛ mmɔne ne hia nkasa anadwo no bɔɔ 11 wɔ krɔk ne wɔ so wɔsiaba bi ho anadwo o mɛsɛ o ɛbiɛ niam bere ɛbi yɛ serious o ɔgiri me sɛ abrabɔm bi yɛ serious ɔbuwɔnom a dɔctor aso wɔ bi sɛ ɔmmerɛ 7 o'clock anɔpa ɛwɔ gyei sɛ sɛ mmerɛ me ne wowo kasa yi because ɔ so wɔpɛ na wotɔ pɛ na yalesa no wɔte ka mu wo kɔakɔakɔwɛ
2: doctormɛdase
1: nti wɔyɛ nuasodifoɔ medeɛ bɔɔ bɛ 11 kora na mabɛtena a baabi ase wɔwɔ baabi ogidi ɛnipa yɛ
2: serious
1: ɛne ɔ sɛ ɛbɔɔ tam no na ɛne ɔde adeɛ no gu a no na ɔkaa nosɛm
2: kyerɛndeɛ
1: wɔnyɛ nam sɛ abɛ no ne man no twa maako maako mmiɛnsa na ɛyɛ dai ɛgu fam fa sɛ ka ne twa ne tɛntɛn na yɛsɛ akwankyerɛ nyinaa na ɛyɛ gye wɔyere kɔ tie mɛ akwankyerɛ nyinaa na ɛyɛ gye wɔyer akwankyerɛ nyinaa na gye wɔyere kɔ ɛnyɛ akwankyerɛ nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ akwankyerɛ no nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ na wɔyere no yɛntɔ bi koraa wɔ drɔstɔ wokɔ noma wonya bɔges wonya wɔ live oil yɛntɔ bi wɔ drɔstɔ wonya no nyinaa bi akwankyerɛ nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ yesu de ne nsa tetee natie yɛ nifira ni nani no ɛnyɛ wɔyɛ no ɔde kaa ho wɔka kyɛre so wɔnkɔ ɔhoro n'ani so kɔ ɔhoro ɛne na a wɔyɛ yɛsɛ akwankyerɛ nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ ɛna mekyerɛ ne sɛ saa seka yi a me so ɔnkɔtɔ no adeɛ a mede ama nakadeɛ no no wɔmfa mua no na abɛ no wontwa ne man no 1 2 3 ɔwie ase ka no wɔntonkona abɛ no ase ɛno ana mekyerɛ no na ɔno nso so wowie a wadɔ dansa a na wɔkɔ aburokyiri ɛna ɛne wɔbɛseɛ ɛduru tam naa mɔnmɔsodifoɔ mabɛtena ha o 12 ne mmɔnso mabɛtena
2: ha12
1: ne mmɔnso mabɛtena ha bambɔ nti mabɛtena ha nam sɛ mo nti ɔgidi tam no soyɛ no ɛna ɛneɛ wɔ maa soɔ tei mmiɛnsa ɛsɛ abɛne ne man no ɔtwaa maako maako mmiɛnsa owie na ɔde sɛ kan too hɔ na meka kyerɛ ne sɛ atale a wɔbɛhyɛ no wɔhoro nku a na ɛyɛse ɛyɛ kwa mebatwa yɛse ɛyɛ
2: kwaɛyɛ
1: akɔbu sa ahemfo no kwan wɔ mofa soom bɛde hene na nkeankunkum wɔ mu na nkeankunkum wɔ mu na na manka nkyerɛ wɔ ha mesɛ presidankofoɔ ka kyerɛ ghanafoɔ sɛ ɛnsuohyia mfa nnipa ɛnsuonwunu na fa nnipa nanka gyeegye wɔbɛtumi agyina gyeegye anim ɛfiti ya ne wakwagye afena ne firi ne nsɛm wɔlumaa no wɔte so ne wɔyɛ ɔluma aketewa ne wɔyɛ ɔluma aketewa wɔte hɔ kwa wɔbia ne sika wɔakyerɛ to so sɛ gyinyame wɔbia ne bɛtumi atake no ɛnso kofoɔ ka kyerɛ ne sɛ ɛnsuohyia mfa nnipa kukukuku fa
2: nipaɛnwɔkumasenmenim
1: sɛ
2: wɔkumasnsuasimwɔbɛkae
1: so mese saa tama wɔbɔ ntoa no saa tama wɔbɔ ntoa no 1999 wrɛ 2 sɛ fɛ so andeɛ wanya wɔbɔ wrɛ 2000 nom no a ne ɔma wɔbɔ ntoa no ɛne ɔm ka kyerɛ wo sɛ ei akoa nani so wɔ se nya abotere ma no akoa nani so wɔ se ɔsɛ monka ma no ntom na wiase wɔ hɔ yi ɛnsuohyia biaa ni wɔ
2: a
1: gyegye ne teeyɛ no na wɔde afanaa hyɛ kofoɔ nsɛm a wɔɔsoɛ wɔsoa wie yɛ gyegye kɔdu fie pɛ ɛne ɔhunu sɛ a mɛde
2: nkwasiasammɛde
1: nsɛm hu no afei ne wɔ sɛ aseɛ ne nambɛma kamp ɛneɛ ɛkofoɔ seɛ wa wie wa dwuma o go wo dia fena na semensam ada fa wa de no tu huna na kwaje akwa ni age ade fre ne nsam kwa ade na wo ye ye isia pre ayi the former ayi say
2: that
1: ye busa de se o ni mai ade na wo ye ya enti ye wura jeje pa
2: finish
1: me je se ka ye dai
2: finish
1: no wa handle ma de na aye ye wo te me kire mu kire wo dia ene na bedura kire na wo nkire mo nso obi ayi ni security a na wo nya panyini biem
2: da bi
1: te me kafere ne se so wo twade ne wi a na pale na se no soro no wo wo yin wo sasa nyina agu o me nko bi me wo na wo koye wo wo wo na me gye na me de ma na me se ko asa
2: Yunus
1: asa 3 days ni obi nam so ade ache wono ania ba o mienu aba akora wi adan se agwa ayase ade keto na ye ye ne betra radio so yan yan kasa kwa wo ye kasa wo niamam woni niamam a yan kasa nyina so
2: dabi
1: me se radio ye ayete so yi radio ate so yi eye radio keto a
2: mesira fe
1: ensira wo ye mere kora na te so obi so wono no wo peja wo gina ne na so eye form awrade nka ye ho
2: amen
1: etu agidi afedia ma yin na
2: won fa mi nsi fo mu ya
1: osori fo akwa na no wodi mu ntintiman na wo ha adwene wo wo na mse kwa no tu ye se mi ansa mi ansa
2: de ye boy empire
1: ye de ye boy empire ebi be ka de ma me bi nsu awu ananya na nyame adom kwa na bia wutim se yewura yewura ba akwa na akwa akwa ye de wose wo ye no ye se ada fam mbo ni din so me kasa wo hunu no ho
2: se ba wo bi
1: a fe dia de waka ne se odi fo waso da ya wusi dia me na mbese na mse na nka ho na besie ko na wu ya mama sa se be ndi yantam me ntunto bi maso fo safo en fe bi nya ne hu ye wati ase ye na mse na wa na besie
2: na besie
1: me da dia ka na gu ho me nya bia me didi bra na besie dia ka no
2: anka oluma na bi wo dia fina sa be wo be nso aso
1: beto so be wie be ye nya me adwuma ma no
2: oso be yeso
1: eti se me me ma wo bi akwanchere enya akwanchere ni akwanchere enya wo bi ama me ma ne wo yo madam ene dia me ba ama wo but direction wo bi ane ne direction
2: okay
1: ah na se panyin bi wo kro mu ha panyin bi wo kro mu mp kese ye wo kro mu a tam ane o mo bo nto ano o se ye yesesase o yesesase ye nkasa tam ane o mo bo nto ano ene wo ba me ho san me na me wo ko dia peja kroda danim a me firi wan ma me ko new place no tie ana wo ba me wan me ka kire ne se woni made a me hia wo so bi fo aka meye ana me se run about to wo kro mu abia se sa wan te abre me
2: eh
1: wan hey run about to be a wo kuma se bia ma ne wan te kakra bi pa ne te kakra bi bre me se ya enya wo bia na kasa bebre kasa gagariye yan kasa ensu ya beye niyama na mwasi ya mpanyi mfonsu ta yechi enti diya diwe nyami wosomu wechiri wati ya siye anye kwa saa nesi diya di na ye yan timyanyano wanyami somu wechiri etilasa mpanyi mfobi ya dayi wechiri na mekasa wuno diya mekasa kwa ya se mekasa kwa etilasa mpanyi mfobi ya dayi wechiri ya tetire na nchire a na ya pass ya to achire munya adwuma ne wa achire famra munya adwuma ne ya dai
2: famra
1: na ya se yakwa na meda me no na ada
2: dabi
1: me wonne me na se meda mo
2: dabi
1: ekwa me fa so da woni mo ho
2: dabi
1: etisa me pian fre me da mo aba ba ya sori a ogiribira wo obi
2: dabi
1: etisa me tetire na nchire a na me da to achire ze mpanyi fo munya fre achire mra
2: una afra mi o ma obi ga ka de tu aso
1: so so so so me say ya was eh papa no tre tre ni mama me tre
2: so
1: so wa me nim o so me di se akwa na ni ama ba na wanom wanom he tu me ne na ye adwuma
2: na ye branda koko
1: mo pe ye ne ba na me ka tre ne se me hia run about to work mase me pe ho na tre ye kakra wo dia wo nya kakra bi sa fa bre me how run about to one one at menim no work kan
2: so about to do what about to come here
1: no wa boy about run about no wa boy
2: tase
1: no wa boy santase wa boy ha wa boy ha and I'm say me dia dia me dan say we job ba ku pekura wo mu a we ntemene ne
2: ah
1: wo jaba ko ma wunte menye ne
2: ate we don one hour kwa bi china san nyina dia ba
1: ye so di fo kwan ya mefa so a message bia na me mfa mi VAT nkome de ka foforo na me se me dia dem da ne se wo dia bre me e kwa so wo betukura fa wiem no akosesa dia me da ne so o dia ba
2: to woni abre
1: wo ya na wo kokenye tia na wo peho aba na asa adie bi eda ho fabra Makati, I nearly pony did go. I did not say Makati, any pony. We are not in the Panagin Meduoso. Yasia Guru, and then you are now on the Namayasianka, Yankasa, Messias Sassia, near Yania Mamam Pony for Nania Mapija, and the Maya Yania Mamma, one of the Sonajim, Pine Hour, and Nania G. None was ready for a sencha me per se, me do kona uko di holidays kakra. Mido kwa na hifa na uja upunya abe kwa na msimidi ukuropa meniji wapa ya Australia
2: awosu uhudu
1: ehwana mepe aye ehwana mpe meko nsuwa fuu waase minchengi aye na medi abe tenzuwa se ncheho na mimfa memane mkwa na eje ya kwa ingyo wani yaba eti sana ya juma netie eti wagidi sami ye juma menipane ye juma okay. Nama kuma hapa mejemu
2: Anusu na yewu se brabe.
1: Anusu ni yewu me same mna meye. Gureduwe ye mfa mni pe hunu bi ntana so. Etu agidi darasi na yeye no. Yeye di anu osie nipa betie na ye adwuma. Enye ni nyina na je wayere kwadwale yewu.
2: Dabi.
1: Pade bia. Na dabi ye Yesu kwaso na so aye meba. Yesu kwa be pon so no. Ade ni wokoye aye a abawa yi no ayi Moses. Ene Elijah ana Elijah wo mu apia soro ho ede ne yesu ye ye ade nti na woni nkrofuo bia kwa be paso na mo mu kwobo mpae na waka atire mo se wo montena ha ana dunde suom ede na akoye wo be pa no so ba bia kwa ye ede na aye aye sampani fu wetumi apia ho wo bi nim do koye ye
2: abere no omo ukwa dada
1: e wo si mo petro soro se da bia kwa yi wonye ni pehuru bia kwa Okwani wa suwura, mesirao. Niyantina amebose semi, hakuwa mepadu wa jambi abisi ya wangari ni anu. Uni ya mnusugu fomu.
2: Danka, ono.
1: Edina Yesu kwa suru ono.
2: Kwa ye ye.
1: Wakwa ye ya wajasa mkrofu ono. Masamon na meba. Wakwa ye day. Nadina wa ye ye masa ampe nyufone apia oho. Eda fomu.
2: Na fomu.
1: Ana na wo kasa ye woni mu spiritual wealth no na wo didi agro na wo didi agro e me kasa wo pa bra wo pa ja ye obi so ono so wati wo ba wo woni ni ni obi ati obi agye dia wo no wu wo ho we se me kasa mapon kure be ye ne ya enso obi so mpewasem obi so bedo na me tell the phone ma mi se se me number na
2: so na fe
1: ai no number ni ni And you're 0543
2: 0543 29 44 80
1: 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 Your boy be a one on one America, one over before a baby, Kwama, or banning your baby as he was an and a quacko wound you. Not Ben, maybe a wound must a papa. Ayi mami wane papa yi nate a papa yi na akofa na ba efra bro e ga na ba e wo omu fra ba bi jama district omu fra ba bi se dodo osuo
2: ah bonus side
1: bro wudu ayi adrobo a
2: wo fa left
1: wo fa left se de ami so kro e ya kwa wuchiri
2: ah me kwa yi o
1: e wo no so fa wo kwa friend
2: e wo na take nim
1: wo na take nim
2: kasu no
1: na mu a omu fra wo dodo osuo
2: ye jama na kan kan huye
1: me yesu me metumira na makyeresi me nye difo a me kaka kasa wa eno mo ufron ma wo ko kodivu a
2: modivu a
1: kuhunu ya kodivu a niwe fi kodivu a ho nmu didin me ka me che kwam se kuru mu a boda ne so
2: ah se ai kwam edi kakra ai huye ko yesa
1: mo dogo sio na wabefu wabesi America wotimi se wone wa wo miemu a ho nmu o mai wa ya kama No one be
2: wa chire pao.
1: No bre bi adada wo be ya gine frima yin san wo frɛ. Me ka sa radio sia na wo frɛ me. O so difo. So ze de wa mo amia me wa wi o broke ya ti bi a chemena se ei. Broke ya ti de obi de na no boso ana asem kase ayɛ dai. Na me se no ba ni wo wase. oba no oba wati me di agro kora obe se twa police amia de mak akoga na kora na obe ka asama de atoto amia jeli me kora te makama no atena mse dia na menye oso di from pese entokwasi na mse wodo wa dia na le dia na menye wose me do no omra
2: so na be fana
1: de ko na mse dia na menye wose ka de obe ye bia na mse me man tokwasi wone be man ntem wo mu dia ndia se ka twen na bebem pe be man di mamos o ni di wa me manuel si kura no wata si aba manuel si ni oba na dia aba na mse ye yuani sendi yi sendi ade we bra na menyina so na memfanya ade we asa
2: simple
1: na bi nutu wulu kwa basi asole
2: bi dey say 2 million awos
1: me pa cho yedi nutu ayi wo mo motonto ni ama wa ala bay me pa cho yesi na to ho ya ma me na to ho eti minya bibi ma ne yankoto bibi ne dia ye bibi empabo empabo branka wuni kan
2: na be fana koyes canada
1: empabo branka wuni kan na ne me ye ni ama de ma ne nam sinsuru ntoko e besu wo montam no se kan twi na bebem bizia ni amato no so ba ne na atwe sika ho beema no ai me ntena bi ena ene okobo beema ni prum no beema na frosofo se na asio na se emiano
2: chiche ho kakra
1: tete ho wo ma nko metete wo ho ena wadi atuma atim se on friend ni agro ni ase ada form number ni 0545 43 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0 ne ogidi nyame nsira wa ya de watena ma papa ayi apostle nso na wa ho na no mi ko ni fie ho sawo oba no mu a ye hunu no adododi a papa yi di ni fie ho no
2: ei those bless me na na na
1: me se me ko ye na no wonim fie wonim se me ba ho no wonim me se me fa ayi atimatim le mu ayi se kwade le mu ho na me se me ko ayi se ayi etimatim Johnson
2: okay
1: etime me fa akode e na be wura mu wono me beti na me akowe na me fa me kwacha ma ho no me kwacha ma jana me wura ho me wura ho na me siko ma bedru ho no se na wa na me simi na na me be wura ne fi ho me dru wono mu a na yire kuma ponte na me si ei
2: meji ba ma
1: ei ewe ewe ya ponte
2: on fere me
1: no no munye mpusu ma me hasa na makako me se abuo ni hwe nyina wo mu yima me ma wo mu ya abuo ni hwe ama
2: e shwani ala bo isle pure ka bu fre bo yesi
1: na ne yire na se mo be kansa ba pa so pe di so ano na se mo wa ya de
2: asa ka bo isma na mpa
1: o pe ne so ano o
2: ei o do benya
1: pure na se ba ma me me dia mi fufuo ne mo ye mpusuo ni hwe ano yito so ma me
2: bi mtu
1: afa nu abe hwe papa ni na mso wele na nim kwa ni ji ni hwe ano we fidio ni fio aponche mu aponche ni sutim se na ne wo po ye
2: uda papu pa
1: apa to mi wie yo tim sa jimi sai na mso ye urade na dia manfa hakwa manfa akwa wo msa de dokro wo msa de dokro ka ho wo mo de dokro ka ho na ko no ne yere ne yere empusu opo opo ko
2: na mi ti ma dansi
3: e Kristo ti afo no kwa fo
4: haleluya amen
1: me pa cho papa na ohun te sai
4: me pa cho nyangupon na mo so si de me ho ye
1: nyangupon na me so se se de ohun ye de
4: oh si de me ni age
1: ye da yesu kristo ti asefo ase na wa wura nhyira FM ada
4: bacho mi wura hada
1: wa wura wa wura hada
4: mi wura hada
1: eno wo du radio tototo an mutiete radio no wura hada
4: mi wura hada
1: sa eno de wa wura ha
4: oh na de me wura ha
1: aha ya kama
4: oh aha fe papa
1: mami nso yo de ai
4: bacho mi yire no
1: wo yire
4: oh mi yire
1: mo oba panyini mo oba panyime dase oba panyini aso wa wura hada
5: wura da bi o
1: ukuru ngura ada na osu ura
5: ade mi bura nya asem bintia
1: ah
5: obepade
1: ya obepade ya obepade ya me ba twa na na de obehuru ha
5: Ai mi wura.
1: Na ha ya kama na ha nya kama.
5: Oh, ebe mi wura wo sura sa ha.
1: Aha ya kama. E de mi wura me de mi moba no betwa picture wate.
5: Eh, kama ni ba je, ani mi wura ne betwa.
1: Mate, mate, mi munyina ngu betwa, munyina ngu betwa. Wo yire pa no no.
4: Oh, mi yire pa ma wana che.
1: Ah, na ma wo dodo asai.
4: Ya wo 9.
1: Ma wo 9.
4: Ya wo 9.
1: Mo. Na e de na wo ba ma so dem mu hono mu. Es anti na no wo yira ba ha
4: oh monsieur de be ba so de mo me hunu de na ni nyina ne se me ya me gina hoy makwa ahu kirem papa me ho akire me ya ma otimi se eduru me bi na se se ka me numa duro kra wu
1: oh
4: enso me yiri nti ane me yira chichire fo
1: mo
4: eduru me bi se ma dwuma me ye nyina sei ama me yire onu na okọ na aba wa ma me nu aduane a minya binni
1: oh
4: ere oye maso maso
1: oye maso maso mne wa hen
4: oh bola ho
1: bola ho
4: mm
1: oh
4: ya se
1: na mi bo na ye de na ate mi ka radio so
4: oh mi ti won ka radio so se ebe na na ya se nanum ni
1: aha
4: mi da hon ma mi ire da hon na mi ire nya ne mi se minti a danse a ngrofo edie se odifo bi so wa pega
1: ko de apega
4: ela ho mi de minim odifo kro na dan shele mi ti mani no je mi ti ya ni se be ba bi so ya ba se ni o se awuje ni o na dan sha wo die ni krofo dan sha mu die no
1: na wo o aka na ba sare kasa ma awuza kasa
4: ba se awuzo ba sare
1: na ba sare
4: ah ba sare
1: na wo te ye
4: na mi ti ye
1: wo yire na nya ne wo ma wo ti ye
4: ma mi ti ye
1: e ti wo ti ye na abaya na o ka na ba sare kasa
4: sa me no o ka ne present oguso a wo ka
1: aha
4: ana mi tie ya chire nda do no atu dia dance enti dia mpese mo hun ni se ye ya no kren se sa ba se ni ba no no o dia dance
1: a wo dia dance ye
4: sa
1: ana na dwo wo yiri nya ne ho e ma wutie ye
4: tie ye
1: mo
4: enti o wa ramse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kure dia dance ya fo sa o di fo e hu dia be se ma ho chire nyina chi no be ko osofo no ho
1: nya betre wo se sa ba sare fo na dat wo mo sa nkrofo ya na o mo nsada nya so fo
4: wo mo sa no ni
1: e bi mo
4: sa
1: no
4: e da fo e bi nim sa no sebi sebi ya na dodo no mo sa nyi ayi o mo ta nyi adi fo ni sa so fo ni sa
1: aha nti e ti wo ti se bi mo kasa sa
4: sa
1: obi kasa sa no
4: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye mi so mama ne ne me haw no me de be ko di fo no nim
1: mo
4: e ti age chi na mo no me ntware ye nti me ntware ye no mini kaska because bebo su mi be nsie ni kapra kra ntombotom na obeya e ma mi kaska se mi nko ti mi baaye no le se se ni pa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no mi ko di a kire ba bi eti asere mi nya wo no me bre pa se na mi nya wo eti bre mi nya wo no na wo ma mi oyer se adane bo
1: di ade se fam no
4: e re se fam no
1: oyer ni ye fre na adane bo oyer
4: adane bo oyer na o mami
1: e tu nya bi
4: mi nya bi na mama kwankyre se me kwa me fa nkwohye fom na me nkama se muso
1: na
4: me
1: bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma ska fro ka
4: ba ira kure ya na o mami keska
1: en wo sa ma ska ba to wa yini bi
4: wo sa ma mi ska ba to wa yini bi
1: me ba o ba pa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se yi mame
5: mura
1: wo na ma wo na o ma papa ni ska no
5: me pa cho ai
1: na wo wasu na anya ne na anajo no
5: awo kira aba fie ho nti no me kwa na me bre
1: enti wo na
5: me nti me na
1: enti wo tie radio na na atre ye na aka chee so wo ntie
5: a wo ntie de ekoso na ade achea me ma na kwa
1: aha
5: na me ma ni sika
1: enti wo de ade achea o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho kwa ye maso maso
5: mu se me ma nkwa na wo no wo no so ba ye ba fie a nkwala ne ne me ne nu nyina wo
1: ye
5: nya dia ni
1: enti awa se wo no ne ba ho na wo ko bola wo
5: ko pepa ni bidi ye maso maso mu
1: mo etu na ama ni sika fro ka ba ye
5: ba cho ai
1: mo wa ya dia papa aha eye ma me odia tena mic no wa mi hia obi anaso akasa ena ei wo ma wo ba ye tu wo ba ye ro benya wa ye na de sha fom ni bi
4: me benya bi
1: wo benya bi
4: me benya bi
1: na amamfo no mo no me pa cho dia be me manwu ni se me mpem hrodo hrodo asem enya afi ni ya ba be ka na sitibi
6: wo ba so de mo hopa
7: me ba hopa
6: e die ne si ya wunu wo wunu bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohu e die ne si ya pa o mam
7: ye si ya ma mi hu a me kan se be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na ba Italy Italy boga
6: ampa
7: wo tente kokor sa
6: ampa ai no kure en no kure
7: e na ababa bi ma mbi won so kwa no won kwa no nyam nam wo so ma wa wo ba Yeah, I done a bono.
6: Ah, the cosa from
7: the cosa from a connoisseur walking a new master, sir. Mima, which lane, no, sir, one, yes, I'm a mammon, Timina, some emmy, ya power before. Mammon cry and the ba, a brother, me, word, mummon. The bamina, me, buono, a my day, yet the shed, mummy, yet the new red, mummy, mono. Musumisia, and a yimedi. Eti mi kwa huche mwa afe de minu yanyi.
6: Oh.
7: Mi fredo kwa se wampeka
6: kwa mwa fredo. Dia, uma aminu ya bana wo na mwoso ma ejuma na weye yefane o hono.
7: Yefane o hono.
6: E mwa ejuma nidi.
7: Mi mwa ejuma nidi.
6: Misra o. Ah, yefane ejuma mu hono.
7: Hmm.
6: Uwa huche mwa wo fredo se wama wa kakira kura anu wama wu.
7: Kwa. Mi fredo fono su kwa anu wa katini fono.
6: Oh. Wasu una na mwoso ma yefane o.
7: Oh. Nem como como a ono na maboan se ono na mame na aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne mame ba o aho kira me mi ko mu no bon so kwa aho kira mi sa ne nkata asem na dwuma
6: o
7: ne nkata asem na dwuma
6: eti papai me pa cho me mere ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ye ya a dear baby purchaser, what ye no? A year, Juma, and a year, Juma,
7: a year, Juma, and into the Metatron, and Mamma Bassa,
6: and Kawama,
7: coming back. If a dead dancer, many people who said, Sao, I know, a year, Juma, pa, because
6: now, me patron, my dear, why ye, no, oh, my minion, I know I can't do myself.
7: Everyone can't do myself.
6: Me patron, I can't do myself.
7: Everyone can't do myself. Oh, you didn't, I yen, who would Juma, you are to me, what, oh, you remove.
6: It's a dear, no, walk out through a big bialafa, why ye, no, I yet.

0: ti e ba ne sa na eja o ka bibi o kire sara ka se e meye no ye be ye bibia enso ye ye wi e no o afen kropo na ade na ye den
1: emu
0: aye din e ti da kromo wa na me bla ne flame se wa ti di fo bi nka wore ejo so me be popo ye mala ka se pa mo ma ye ntie asofofo no e ti de ye nfa ye radio ne ntugo ye nte hwe enti o fe ne je o bo ni di no si ye nko ne nche o si adani e bi ntie ye nko ne nko bo bi hwe se be gina Dena me bla ni si ye ne kese ya nkonso be kese ye bontiri moden na me kacha me bla ba ku ni se wo ma ye nye den enkonso na enkohwe ti e ba na e ba papa ye nche wo ka
1: o ba me wo aso da mo
0: a wo nche wo aso da
1: wo kwa dia pega ho
0: ane ti e
1: dia pega
0: ai
1: e wo na mo ba ye
0: ai ho na e ba ye me ne me bla pe ti e ba ye kwa wo nche no na wo ma ya kwa nche na wo si ye nto adan adan boni bi
1: adan bo wa yire no
0: wo ye ni bi ne ko bo bi
1: na
0: wo si o
1: ba ma nya botre asa etimu to ada ne wa yuni
0: to bi eto e
1: aha na die moto ya modeko ya kwase afam die na
0: e to e na wo die o ka kire se o ya oba me nje wo timi mponti nka kire se e we ya na e we
1: oba oba sore da me ka so wa ba na e ya obra
0: na na e ye me bla no
1: na ma ma di
0: wo mbodi me ada ne bo e na nka sa be bodi a ye de a kire ye
1: aha
0: adie nyame be yampampa se ekoe no de usi enye ne ye ye ye me si ye wie ye di 2 days pepepe me papa ne yere ketoa asana asana brogale asem na si na numa wo kase asem me bla ne ya ne nyina no eye wo no a approach 2 times ye me bla ne nyina eye wo no na ma
1: ne me bo eye ye ye papa ne yere bia
0: ye bre pa ne sa no de me ba me ba sana na ke sa wo aka me ntii
1: me ba me ba enti it is say wo bra no obebo adane no
0: sa
1: obebo adane na akwa akwa te
0: wo ma me kura
1: ah wo ma me kura
0: ma me ne kura
1: meba nyabotre ukufa asama wo ke fa ko okurum kasa na kama mewe
0: so
1: ya wangra ni
0: ya wangra ni pa ana mo obia no su kuma me ma forate nkorotie mankere nkorotie bi gana yora nkorotie tsrayara me nkorotie takana na sara dugula pe aya kata nkorotie me na odugwani foka approachin frabie ke nkorotie ra anyarara kadese atakala karamo chefe karamo cheka sara ga ira nga ke amata bi nkorotie ma nogoya me nkorotie ka sofu manka me fem na
1: woyo
0: wala kera ka kwa inta fe sofu che yi we robo ka kwa dan boye na nga ta ta ke nkorotie na nogoya wala ma ba ko so mi antakala ke wala mi lo mi yara ke afo ko cha no yara ko so ko che sra bi etakala mi sra takala sa nku mi nas na muso kera ka ko ja ha ale bi nko ro che kera ti
1: ko
0: so mi lo ni bi yora sere ya lo ma dum na ka di
1: so me ba me ba me ba sere ya ya ka dum dum re mo
0: sere ya dance ya sere ya
1: me ba sere ya ka di ai
0: sere ya
1: sere ya
0: ah sere ya sa dance ye
1: ni
0: dia dance ye
1: mo
0: ha ma atie fo nyina tie mi se
1: mo aha
0: ba ye ba ho no nyankopo akere ni tumi
1: ye nko ye ma me wezu so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
1: na wote sai
2: na me adome ho ye pa
1: ye da so so aba so da mo da na aba so da mo di be na ne ye frɛ me wo ho
2: abet 1
1: ka ba akoka ho
2: abet 1
1: ka ba akoka ho
2: abet 1
1: Oba oda bai.
2: Na no ya wada no.
1: Last week na ba ye.
2: Na me ba ho.
1: Na okay me ba. Sa wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si won ma metimi aka ma ma hunu sampa ba so de mo na me.
2: Me ba so ye si na me hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na ma bi da ho. Mo ye ketiketiketiketiketi. Woni di wanya hwe. E de ba fa so wo ya so na na mu na ko pe fe.
1: Ti na wa dwene kire wo sai.
2: Ma ju che me se ne pa ko be wo ho. Ibambe wo ho
1: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo ye adwuma no a na so musa why didn't buy na so se mbacho eja ya mia no se bi na yo se jamu ku wo yare wonti ni di wonti nya hwe wo se ma mo bo a mo se wonti ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no wo se jamu timi no no mo se bi timi no
1: die se aso da mo na aka
2: no na me ka no Mwatu anu mbako. Wo bisa fi bimu mra. Mwa sa anu mbako. Mwa sa fi bimu sa anu mbako. Wo je wona anu enai.
1: Ei.
2: Ei.
1: Wo pa 20 minute dino.
2: Wo je 20 minute sio kura no. 20 minute nya hwe no. Aha. Aho anu wo so eja sare. Aho anu so to na no to nai. Peja so peja no sa. Eja kon wo kwa.
1: Mbo.
2: Na ko nya bi si wo kabom. Ko nya titi so am. Wo peja wo twi.
1: Ne pa 20 minute nya hwe no.
2: Ne pa 20 minute nya hwe no. Ah sa, sa bibi wa ha. Ana me jaja me hu.
1: Mo, na dia e dia na di u be pie ho a wo
2: be hu. Na bibi o de se. Mr. Wo Canada.
1: Mhm.
2: A na wo befa me ono ma mienu na so mba baako
1: aka ho akọ
2: aka ho akọ aburochira ho
1: aha
2: onko du ya ni ma nko ye
1: ah
2: adai na wati abatenka
1: abetemensa
2: abetemensa nka
1: wo so ba so meba wo ba so da mo si di be na ne yebo
2: abet 1
1: kaba akoka ho
2: abet 1
1: mo aha
2: e ti mi saka je me sa me nko ba ba ko be mensa
1: wo di sta no eh sa mebo obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho
2: aka ho
1: e wo ne wodom ko Canada
2: sa
1: wodom ko duru wo na niam asai
2: asai akora akojo kojo kojo
1: na na atimis e ko ba se bia obefa enkura no kura na ba lo akokora akoka wo mu
2: aka wo mo aja wo so so so kwa na ko ba biensa me ho so
1: wo soma mu akoba bi sai
2: miensa
1: ente me wo ka ho sai
2: and nine
1: ina me pacho wo ba ho no mo no Eti papa ne dia na wo behu na ne eye wo sai.
2: Eye me nwanwa me wo dire me.
1: E ma wo didi.
2: Me didi ne ba me beto le me se wo kura.
1: Na me pato me ba. Na wo kwade asore.
2: Me me kwa azie.
1: Wo kwa azie.
2: Pachan.
1: Wo kwa azie.
2: Pachan.
1: Eti da ne dia wo dire u.
2: Me wo dire papa papa papa papa papa. Me wo dire me. Ni ba wo wo. Na mo to ti ba me asore anante. Aka ko nya bubom. Aswa. Eye a che wo dam ho.
1: Na me hu ohu.
2: Na me hu ohu. Ya beti wa am pa
1: me das
2: aja ma tiwadi
1: nyame ne boafo
2: na
1: aha etu zi stadia no obeje wa ye na wo de kose ho no e ma no no sese die na asie
2: die asi ne se
1: aha
2: mbeje wa yakwase mo bo adane no
1: wo de kose afam no
2: kose afam no
1: se wa ye ne ya fa ncha wo toy
2: that me toy
1: mo
2: me toy am ko ye adane no ko bo adane no
1: wo de kwa ututu fam de se ho
2: fam me se ho
1: aha
2: me se abrade adie ma ye masanchani si Oh me fear won't about why or about why I'm pa
1: ni pa biara
2: ni pa biara what did me man who dwane me who dwane about che wam masanchenisi am pa ni na nu ani na ansa na adwo pepe afren sem na atego me nyesu Mr. Panyini
1: what would you
2: Mr. Panyini
1: what would Mr. Panyini
2: Mr. Panyini a jam donya me ka yakopo ya su no
1: mame no nyame ay wa ni abere
2: ni abere ani abere ma jiwadi
1: me dance
2: wa ben
1: me dance
2: na me do ye adwuma
1: me dance
2: da mmadu nyadum kase wate
1: me dance
2: I say de me second no asam ai na me ko ibe be sefia na mo je cheme na me sa de ni aye ai wa jwen mo nyam ya fa mba anko u ba de na ko ka me na ma ka be be ko san kwa ngoho me mo nya adwuma nya ne ti asa do ma ba na so be akwa enum fa me ko mo je cheme
1: meba mame
2: aja
1: adane na eye atuma
2: aye adwuma aye adwuma aye
1: adwuma eti na wo kase nyame ntoma do mu no
2: de kam kire wo aja ma nante nante nante na me hu bi da
1: kase ene na no kura de de wo be hu no wa sore dem wo kura de je won e ma ne se wugidi
2: e ma na wo wu ye kura na me se bra fa so ma no moto no ye no a wo ti mi sori ye no moto nine no kukuru ko nyanwa twen sa toto ne sa ko ba ye de wo be ri to ka ye din ba ye o Me kwa metu so da akọ me se wa wa wie.
1: Mhm.
2: So brother fa osu a onna mu a wo hun ba ye adwuma na. Koto ba otu ba pa ni ma pa bi sori ye no. Ma jiwa di pa, ma jiwa di.
1: Me dasi.
2: E ti efu o. Mo tutu bi kan kwakwa di apaje o.
1: Mo.
2: Abet 1.
1: Mo.
2: Me di ni ye adwuma o.
1: Mo.
2: Ada fo me nian ma ma bo chire.
1: Me pa ti o. Kadi ne ba ko din.
2: Abet 1.
1: Kadi ba ko ka ho.
2: Abet 1.
1: Ba ko ka ho.
2: Abet 1.
1: Ti e ti e o ka abet 1 a. Na me so magye so mo tie na me etidi na wo ka kire obi bia la niamma nkoye mfa ma no aha
2: atie fo na do fo mo obi nkoye ma mo mo tie se na me frɛ obi wo kwade apɛje frɛ abet 1
1: mo
2: se ade be kire wo so na se enkoye asobika
1: mo
2: e mo bi nka nkyerɛ
1: mo
2: na de ehu ne di ho adanse ye
1: ne korɛ
2: de bo ne se
3: eso wa pɛja
1: kwade apɛja
3: ela ho me de minim odi fo kro Na dan share me ti mani no. Je me ti ya.
2: Wo ku jo to no wetin abrade fan so a. Mo to ti mani aso de. Na me nua so be fe mami enu. Mba ba ko ne kwa ba kira. En se ma si ni fie wan de. Me nua se.
1: Na that miss who sister penny ne
2: bele. Mr. Penny ne bele papa papa as ma gina ni monyam.
1: Enye hwe.
2: Nto wa ha me pa.
1: So so wo nya ba bia wura.
2: Zo nya bia wura.
1: Eye. Eh me pa to nya me ti asefo wo.
4: Bon, wo ina be mo wo hu ne sampa. Tumi no eye adwuma na bibi so ye adwuma anopa me hwe wanim wodi osu odifo me pacho anopa me ba ho na meba beto aha anopa me ba ho meba beto anopa me ba ho odifo mpacho anopa ba bi awo bia anɔpa baabi a wɔ bia wɔdifoɔ mpɛ sɛ mebɛtoa wo na me ne wo kasa na fa ahodeɛ ne animonyam ɛyɛ kɛse ɛti mpatoɔ namba ne nie ma me nkyerɛ wo sɛsɛ menni kɔnsɛ kɔdeɛ apagya no adanseɛ wei yɛ wɔ mu ɔmo papa wɔ mo baa hɔ no tamo a na mewɔ kɔdeɛ apagya no kuroda daa mu wɔ a menni wɔ bie mu no ɛhɔ nom na amanfoɔ ba a wɔbɛdi
5: adanseɛo
4: ɛhɔ na ɔmba a wɔbɛdi adanseɛ ɛhɔ no
5: wobɛdi saa adanseɛ no abra na wɔ kɔdeɛ apagya no nti wei ɛyɛ kɔdeɛ apagya kurodadane mu adanseɛ kurodadane mu adanseɛ ɛhɔ saa berɛ no abɛdi saa adanseɛ no ma me nkɔso si noma no so kɔso si noma no so namba no yɛ 0544 94 32 01 0544 94 32 01 ana fee yewo number eye 0543 29 44 80 eno so eye number onyame di for Abet Mensa Abet 1 odi ye juma nti mpere die adansi ya na uti nyina ye niema na menam na ko eso ayo no mmere bi ye atwam na asi asi asi ɛwɔ kɔdeɛ apagya asi wɔ kɔdeɛ apagya na ɔkɔ new site a ɛhɔ nso ɛyɛ ahenkuro kuro a wade ne ho ahenkuro saa kuro yi ne zim filling station a wosoɔ no akɔ ahenkuro no ɛtwa nkyɛn si n'akyi ɛhɔ no odiifoɔ ɔbutuo na anɔpɛ yi sɛdeɛ ti bia yɛ brada yi ɔne dom ahyia wɔn na ɛfirɛ nyinaa nyɛ abotire diifoɔ obi mfa ne kɔɔ obi mfa ne kɔɔ wɔn a yɛfrɛ nyinaa nyɛ abotire na ɔno ara obi mfa ne kɔɔ ankasa ɔno ara sɔre a ɔne akwadaa bi anam
4: aha baabi baabi akorakora ne ne bɛnam a memfa me fo ne ma no na woanyame me na wofrɛ me me na wohwehwɛ me wate aseɛ me na wohwehwɛ me nti anɔpa medeɛ deɛ meka kyɛ wɔ sɛ bra ntɛm
5: wsimuntɛm
4: na mmom fa too tirim sɛ ɛyɛ adane
5: ɛna wobɛbɔ
4: ɛne yɛbɛbɔ menew site hɔ no ɛyɛ adane na yɛyɛ
5: dɛ ɛnyɛ sɛ nom yɛ adwuma a wayɛa
4: mo sɛ wɔnim sɛ adane no deɛ ɛno a mɛpɛke bɛɛ kɔɔ biemmienu bi baako mmienu bi na yɛ dɛ yɛkɔ wate aseɛ na wɔnyame ama ne nsa so papa mensi namba no so namba no yɛ
5: 0544 29 44 80 0544 30 0544 30 29 29 44 80 0544 30 0544 30 29 29 44 80 0544 30 0544 30 29 29 44 papa so bi aba so 80
6: Hello.
5: Ogyina so.
6: Aha, ogyina so. Otim sɛ la no kora me mo boy ya kora na la na ye busy dada. Hello. Aha, aso ogyina so. Wote. Aha. Hello. Otim sɛ papa onyam ya nkɔ wa ye foforo so. Me ya niyama ma no de niyama gu akwa papa kwan ne na abie
5: kwa abia ba no
6: wo mko enya favor enya asase na aso
5: eno aso
6: enya asase na aso no wenya na ngoto no na da form ewrade na ama ne nsa so obi aso abala no so hello
7: you know
6: Christ aso ndue nkam
7: ne nkam so
6: mo na what to say
7: enya na ni
6: eno obesie a amamfoa ye busy tsa me tre radio no so na radio no ezo ye busy de obi ape se ofre na me ka bi bompa ye ma no jina so na minsisi me number na mintie wasem why
7: ba chamate
6: number no eye 0544 30 29 44 80 and 0544 0544 94 3201. Hello, mami. At the side. Na meti asefo onhyira yapa chaza me transfer mbobo me number na mami waya fast na kunkro amamfo aya wadu amamfo enipa na wo nipa na mami dia make enipa da
7: wani abre dia wona
6: why dai
7: wani abre wona
6: wani abre wonya dai
7: wona
6: papa bi awe papa bi a dance ya asia man wode mechi ne ma bestudio wa ha awo wo se wo be dia dance ya chenchire nchepa asenyame ya nmonya wa ha wo bete ne nkanso wa ha wate
7: na tia
6: aha mi tia o
7: ah o ye ambisho ne ba na discuss ni amana na bam cha ne fan kwetu ne dasho
6: aha
7: na discuss na to vi afet kana fri demo
6: eh
7: na jisha asami
6: Meba. What's the word banned this guy a day?
7: It's a man.
6: I'm a man.
7: I'm watching you.
6: Mamma, Na watwe munie. Eh, ya semu. Ela debe ya wate.
7: Okay.
6: Mrs. Say.
7: Ela debe.
6: Ela debe ya kwa koma to yem. Bibia ye nyame asem. Why? Bibia ye nyame asem. Enipa bi enteme mo ni Yakobon kwa ne boafo. Wo nyame de fe ye so nko ade a obenya mo wa wate.
7: Okay.
6: Ela debe ye. Sikane die osi ayera hunu washisha hunu meboa
7: ni akwa di kura di aka ifo nyama me no famre me
6: osai
7: ni edi di kura di aka nyama me no famre me maje
6: so woni akura di ofa ye no wadi bi kura menya na di aka no won famro na abeje
7: maje
6: oh mami wa mami ro aho anadwe yo Hey, Asamo, Papa, now what you doing? What Asamo, Mami, can Asamo run? What say? So when Nia cry a day, Eddie Bia, Kwasira mi aminya na Nia nem fanya day. Emreno.
8: Kakarakano.
6: Hey, Asamo, Mami, what you me? When no kura woka ena na mami rahu. When na woka yano. And now, Mammy Rahwo, Papa Bion on a 1 million, you're a 100 Ghana, whatever I'm over, 100 Ghana, 100 Ghana, Papa, whatever I'm over, 100 Ghana. And you see, I see care, one of your son Bumano,
8: do
6: you want 100 Ghana, whatever I'm over, hey. What, Yame? A rather better than you to me, what? Mrs. Say.
7: Ewurade betire ni tumi.
6: Anya afia na mebe bo mpa ya man wakase wodi fo ese menkate meme meka nkyro ta katwani. Ye nya mpa ya tenten bia na mbegba amam. Obi a wo wani obi a sunsum kasa fa ne so no. Na se radio bo mpa ya ese katwani. Na mo mpa ya man. Ye yankrankra sa nya afia na mebe ka to ese katwani because me di minimum dia wo me so. Sika no wo manem fai. Atika na oma ne mfa wonim so obi afa obi amfan. Sunsum no mete anem de one meka eno no. Me babe me mpa ya me boy ya se woni hobi. Ma me na hobi. Mo me frifie ba me mpa ya me boy ya se woni me da mu bi. Ti sunsum edi machi e wonim no. Dia sunsum ne ka kire me se wo ma no wo mfa sika bi awai. Sika ne dia dadae mo hwa, e dadae mo hwa.
7: Ndia osuma dan ho nyine.
6: Wo se sai.
7: Adan ho nyine.
6: E dem wo wadane ho nyine ni. Papa, wo se dem wo wadane ho nyine ni.
9: Wo tu niema.
6: Wo tu niema. E dem wo wadane ho nmu nyine ni. Anya ho nmu a wadane ani. Ko papa bia. Papa abrante be na ne papa funu mo yira aye no
9: so wo hina odika
6: wan enye so enye na ye be sira na samuel sira na obeye wo hina no wonum so wo mo nante hwe wo mo pa funu mo na wo ma hunu obi na kache nsa minim difuo bia na ne akora oka no ase minim difuo bia na ni mo nyam na ne wo ka nyina nso ye dai enti ye nkobia no wo hunu ho asama ye dai aka Okoi wakache ni okoi anu wakache ni saa dia ne he wobwa ha baby anu wo mu chiri hwe no e ho no mo anu wasamu omu ye dai ose abua no wo nie wo wi wo kora nso wo saa ye hene na fe wase achira no papa na nya abua na nko obeko okopede wo na na hini apie mame wonnim me tira wade e onse What do you have to do? What do you have to do? What do
9: you
6: have to do? What do you have to do? Obi amfa, me kasu obi afa, me jina uradi dimu no mi chatro. Obi amfa, si kaneda ho. Mami si kaneda ho, ube nyawate.
7: Mati.
6: Men soli mfri uredi wewe, so na wosre.
7: Yeah.
6: Na wukura, na wukura, me wunu sa wate, kem, ka yade kwa ekwanso, ekwanso, ekwanso.
7: Me kwa kwanso.
6: What's that?
7: I'm
6: a cock. Oh, cock. Oh, wow. Ah, Moka Faday.
7: In peace.
6: Moka Fantos. My goodness. Oh, cock. Moka Fantos. My goodness. Make us some pan natural. Make sure Puma Sibir and Watty. Me chura baby adiane da kwa yuwa diye we nye afe nambe kachwa za katuwe ni nama mpaye we nye mpaye sembia nambe bo sunsumu na achire mi baby da me nchuro ne kwa fuwadi asa kasa tintibie niye chiri onse ema diye na he papa se wini msa adiye we ya tete yifese nese minimse enamanu mosile nese wisua onse na yema amene mpe nyumfuwa nuwa muwa abosuwa biya Omo apem apam
9: abosuo
6: omo omo pam ene omo de eya na omo sika omo de shem na omo pia so kwa na omo e de abo wo masene
9: abosuo
6: no ene ni abosuo no meboa ene bi na maami aha maami se wo isu bi
7: ana mi ne jire mi am
6: to sai
7: awa abosuo ai
6: eya de ai
7: abosuo na dis kind of shame
6: afa de mama Mama wa dina ba o.
7: Meba
6: ma kasa anya tentei. Na afre mi na wusu.
7: Meba.
6: O sai.
7: Na juwedi.
6: O afre mi wusu. O za afre dia me tretre be si ade so. Afre dia wani ba ho so. O za afre dia wani ba ho so. Wadi sika na sa abosu onim. Ana wa chechere. Anu wadi asie na ne wura afi ne ho. Afedia wani aba ho so.
7: Wa wuru
6: sa de sa abosuo.
7: Ntacha
6: ane. Anu monyam nka urade. Afedia o se wo sere. O se se atesi o se se die bi aba mu. O se se die se wa wuru sa aku obetumi ahwe ama me. O se se die aba mu. Etu wadi adie ni se mu no me tro ba bia sika no ehye kwa itro wi akofa wadie enu me tro wa akofa wadie asa ma me di sika ne sa abosuo nim wode se abosuo no wachechere ana enkura school bag enkura school bag enkura school bag eya ne nana dia ma me wo banana ketwa
7: okre
6: me bwana dia me ka me wo ya be ma me bu aka
7: ano kre
6: nya botre na mekyere tro obekwa kwofa sika no ahunu se difo na te akasa me me nkasa mi nyansa me kasa urade tumi mu ana ma me tchire ye no wode ahye enkura akura ni school bag mu akura ni school bag no ano wa bia mu no wode ayedai akosem kana ni rufie school bag no school bag na ya kokosra de yellow
7: oh
6: eh on myself kobie ne ade ne sem school bag na yakokosrade so won won hun say school bag ya akorade a etibi bi entibi nkosem me na wo kata school bag ne say wo say sia me bo akata mboa
7: eh no kra yesa ya hinhwe nyina no dia ma nkon sa me di sem ka na say ya makwa ni timbi sema we bi hun say sika him na ma di
6: Was na dwene kora akọ na be da wa dwene akọ me tru me tru me me radio am tisere ye nyira fm radio anya nkora ye nyira fm esi otumfuo ni krom esi otumfuo asantehene ni krom na ti ana metia mi di dwuma no enti atetru ni ninti aye ti radio no anya kasa hunu bi kwa na nipa betena soka esem kwane kwanyi me gina radio so eni ho asie ni wa wa osie ho we nya afen ye beka kasa tenten wo bia mu na sika ni semu a fa enim so a kasa odinfo anim
7: difo
6: aha wa ni wa yi wa hudu
7: eni
6: wa bia ma hudu
7: Yes.
6: Hey, hey, hey. Me pato me baba mi nya botre nya botre nya botre. Nya botre, nya botre mame. Empre wo ho. Empre wo ni di, wo ni di fo, na e kasa nya di fo hunu bi. Wo ni nya di, enya wa koma aye dai. Abafie. Wa koma abafie.
7: Apamena.
6: Ansa wo di ase wo, ansa wo di se wo mane so wo na afa. Tetru ne be emema no kora mo na wode wadwene kosi wo mu so wo etu no wo mokoko ntokwa basabasabasa because of sika no wo kora wo kora mu sika ne nim wo kora mu sika ne nim enye wo hu ama ama basu anim
7: ebo abosu
6: na wode access school bag
7: se me tuba ma boso anse se so this and me me boss ah na me crata ash e ponu se bi obi sana na me fine fatan e chemi e ponu na
6: hey ana na bomo wono se enye difu hunu bi akwa na abetra radio we so enye difu obi akwa ntino wo da yiri firi so enye difu hunu bi akwa na bi odifu ohunu kan wo si kwan wasa wote adansi ya kura adansi ya kwa di ya peja wama omoba anomba adansi ya wabidi enko ho na ako ho nma mini ho uko wa abe yera uko ho nma mini ho makura ane waho uko wa mini ho wano kura benada womu ni ho papa mboa eda kura dada emu otimpacho bra mechira ube bia mewono me uwebu no wana mewo apeja wan mo dia sana ye amanie ye wo main road no ho na amamfo oba ho no papa bo so difo na me ba wo ho no mpacho na me ba beto na me sian wo ba beto me awia no no from no so difo bena da mpacho wo betena sia kan na me se meba no se na ba ba da ne na me sian me wo ho
10: okay
6: na so me so okwan wo se wo beba
10: na me se wo okwan
6: mi ni ba bi akodi wo lu man eti froka ni besi kajetia empty office na ni mo Olu ma umbi ewe ne kakara mame.
10: Eye.
6: Aye. Aha, eye. Froka anibesi kejetia, MTN office neni moho. Buzasa wope ahinkro. Weye kumasi ahinkro. Enye doma ahinkro. Yeye tikumasi inti ya modo medi. Yabo ahinkro.
4: di enti ama amede doma abe ure mune ye papa bi ofre men last was odi for me pacho ye kumasi ya inkura na ahi ya inkura na mzi kumasi ya inkura ni yenimu
10: doma adi ya kumali ya wawo
4: doma adi ya baby ya radio isi wana me tsoli ya kwa ya tsoli enya doma ahi inkura sa na meka
10: kumasi ya inkura
4: kumasi ya inkura ese kuro ketua e gukwa hon main road papa mi si me namba no kura na menchere chere
10: bo ya fro sebra doma ahi inkura
4: ya tiani ya fro sebra doma ahi inkura wati bida ya kwa pede oho ya kwa pede wano meyeye wasa asibi kura da wa ebi ya nche ebi ya feni yeko tobi ni yako biyebi oho jezuri ye nyanko ho eti pacho ajeme namba nena menchire chile mechira kwa nano pa wanyira eye 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80
10: Eight.
4: Papa, ma mentre wa diye bi ene me ka se me ko ofenso won. Enti me duru ahinkro no. Ena me se me to ade. Na me si ye na store bi wo kwan no. Na me se me na ye henki ana se henki ne drink bi na me na me to. Enti me kasa ya no. Se momi mpacho henki no me pewe no na mame drink bi me se mame drink ba ko. Ote de ma meneka was papa woka saa se obi a se mate wonka wo ba bi da na me se na me ne ma akra ba ko ne nom na me wo be hwe manim na me se saa was woka saa se odifuo bi pa na pa me pena sam no radio so na so fu di e da me kwa ko ndi e kire me tam ne se akire na me se mama saa o na me na me se no wahe was wo wahe nkuro kwa mu haye it was so sama mi wie ya na me se eya mia was jire na me se and was jire papa and any over here me man took car no and then obe jina me nche was papa na ye wa ye nipa me pao wedi anka wa woka yanka he yanka mtamu se chiri na se mama na de was me do bebre was ye abetemensa ni wona wa inkuro kwa mu a me tete o pa me ni me kunu ye ye wedi anfiri ho cause woka se wo to henki ne drink me hwe voice na se ene ya ka se se metie mate ene ne da bet me who ne da it me to bi a wose sama mi wie ya papa no wo besie di ntia ma me ye saa no se me mi kire mu a de wi a wo sika so odo me no ne ye no wan hwe a wo de betye me me so so me nye di bi saa so wo it me me tete ma ne se sama me ye de
10: wie
4: e wie
10: an se na obi na
4: papa me nye nipa de ye obu ono mu a wo bebo na odi adabi me tete bi ko de wi a na ma me ni si ho ho a me no e wo wo nipa na wasi woti odifu abetemensa no wa inkuru kwa mbono na me kase mi jina wana makase miya o wabe kase papa fa meso menyejibi ibisa
10: emwa kura
4: emwa tibia nwasi odifu wana ya wuna wabesie wama manfu wanshe chiri ena mse ya wabaraho
10: testa ushi ya rukwa mekaji onfrewe 80
4: medawasi eti ana owa inkuru wa inkuru ti papa ana pay ebia na uti ya miya wabarante mwai Froka ni besi suwa me run about. Baby mienu na mechira wu. Iti saa baby mienu wu nte menisi enyera. Baby mienu na mechira wu. Wu nsi nyera nti uwe chiri na woba. Baby mienu fabaku tu utirim. Wu si suwa me run about wa. Ube nyahi mkroka. Suwa me run about papa. The whole kumase suwa me run about.
10: Bakupe.
4: Bakupe wu. So I'm a runabout, papa. What if we be a preacher? What so I'm a runabout in it? Crony Fruma. This one I'm a runabout. Would you do one of now besides a warpe a hinkroka? Kumasia hinkro. Kumasia hinkro. Papa, other first, any friend of fence, why hinkro? And I may bar one mono. May my end Kumase a hinkro. Other than I know and run the above. Ada na ano na woka se obi mekru ono mo obi jina won ma opake wo se kumase ayinkran as of us no mo pa no ofe so ayinkru se ba bia mekobi ano mabo mpa ya ye ne maguo ne kru na ka ho se ba be ye obi ba wonyera na mekotena wo sa akwakwa de wate bida da bi ye fa ne tuhunu nsa ba ase asore kapre ko nko ye chama wo ho me pa cho etia no pa froka ne wo so amewra na ba so wo ko ahinkru adansia na wutie ye ne de ye kode apegya kro dada animu na na me wo no eye saa dansie no na baabia me wo a me kan ye new site na makonya ya ye si ya sole down ho no etu wo no obefuro ka e wo so amera na bo so pe ahinkro ahinkro driver mpacho ahinkro ka na metre na mesi wo zen filling station olumai watra ahinkro ka mu a one country mate na na driver ne se driver me pa cho nfa me nkwa hinkro fio ne yesi ahinkro kwan mu wa filling station e fe ne zen and of si me zen e ya ba akope zen filling station we see ya no obisa ba bi twa nchensen asa uduru ba bi twa nchensen na aka se o prodi fo na omusi o maso da wa abetmensa a wa ba ha na obi a be kire zen filling station na chi na wonder ye chan chansen no
10: esa so
4: no
10: so to aso
4: aso le no so won side wa wo di oduru okura na ba bi twa chansen no kura na okura okura busa se ope wodi fo abet mensa na wo ba na wo si na sori dan na obi abekirem papa kejeti anso empty office na ni mo obenya bi sa wa maso amera na about no ko kejeti empty office wa wo musa se wo pe ahinkro ka me ba cho drama pa cho ahinkro ka na matenam wo kejeti ha ahinkro ahinkro kumase ahinkro kumase ahinkro kumase ahinkro nti wotena ahinkro ka mu a ka ewo ka yemti office waso wo obesi wo zen filling station ahinkro obesi wo zen filling station eno de manin ka etrim anyira wo do ka na eba menim se wo twika yidie wo filling station no wo kwa na ofri so ame me kroba no filling station wo kwa no so bebre na mom ya kazin filling station e wa ahinkro kwanim to si won ma busa ba bi etwa nchensen ba bi etwa nchensen no mo ne wo mo zin filling station wo kwan wo ba bi etwa nchensen no no mo ne se fence wo mo wo zin na chi eye abrosa wo mo twa nchensen long span ni bi to du erue mo na busa se mpacho me pe odifo abetmensa be pacho o si na so dan wa hana obi a ebe kire wo me se wo befo ka no wa hin so am run about wo benya bi kejeti anso MTN office na nimu ho wo benya bi o ba nso na wo yira freme o ba na wo yira freme sa wo freme a odifo me pa cho mi free ha na ebo me sra wo ba bia medru bia mayira bia me sra me front ya ma fon ne men anopa na meko meko wano manopa emu no nsia na meduru ho dadaada enti me soro brantam na me ni woni nkomo froka no me se so am run about busa se ope ahinkroka ahinkro fence ne efre no ofenso ahinkro ne efre no kumase ahinkro kwaso kura wono ogu kwa ho de ye mfa kuro bi nkobata na ansa na yehunu kuro no da bi omo omo ye sa no sa mre no odifo bi ama ho ɛno wɔde nneɛma agu akwa ma makuro no ade no ɛna maba hɔ kuro no wɔde no ho sɛ twam a maba hɔ nti wɔde no ho wɔte no ho wɔte no ho akɔte no asɔre nti sɛ yɛfrɛ no kumase ahinkuro me mmerɛ no anya nso nti mesorɔ yɛ abrantɛm ma me wɔte ɛyɛ abrantɛm na mentimi ne woni nkɔmmɔ me ne wobɛtena se ɛnyɛ ɔbaa yɛ ana meɛgba adane no wo yale abra problem da so abra ba nya abotre na minhwehwem mate minhwehwem wansana maka bibi a kire wansana mabaada ne no na obi mpansam fanhyira ne busuefo enti froka ne wo so am run about wo se wo pe ahinkro ka wo be si wo zen filling station wo bi sa ba bi twa nchense me wo na chi ho kejeti anso mti office ne mo so pe ahinkro kumase ahinkro je number ne me sole so fo sa food nyum tum olumai nya mi shira bebre me da se ti me nsi number no na aboro so mpo tam na bro so number ne ye 0543 29 0543 44 80 yantwim 0543 29 44 80 0543 29 44 80 and a 0544 number ni ye 2 0544 94 3 2 0 1 0544 94 3 2 0 1 me pa cho me wi me die ahinkro Zen filling station ho na abisi na wo bisa ba bi twa nchense odifuo abet mensa me wo edi me ye odifuo abet mensa asoli ndi nsu di the favor favor me pa cho me wi me die it me ko frɛ me anopanso wo ba na wo yera na wa frɛ wo ye panyin nso na wo ba frɛ me odifuo pa cho me ba wo ho me ni pass me se me ni pass me se nte me ba wo ne wa bedi nkomo wo ba me hunu kwan a me fa so a me ne wo bedi nkomo na ma package u nya mete asefuo wo nhyira wo ne ko me mra so frɛ me papa bye bye

0: Nyakwa bro no ma bolo nko Nyakopon shrama mi ya duma Abraham na wo. Chinese woman agrochemicals mami na ntachiwa. Mami se wo hu ye de Awurade Nyakopon shra. Me mami akosua se wa janto a mami anope Awurade nka ho ewo patase eho na wo Awurade nka ho anope. Anope Awurade a odihine akoma mu ani abrabɔ mu ye de akoma ma na odihine ewo mu. Na odi nkuni man ye kwa kofa nyankopon asema no pai me ma me kone kodom wo buo kro ma me anopai osoro nka ho nana mo maxima goy filling station nana nyankopon hira nana bi e wo buo kro nana utie mi anopai nyankopon enhira nana bi na onka ho anopai ma me se ye de akoma ma na obedi hine e wo mu ampa Odi hini akoma ni mo Odi hini Tebia ni mo odi hini Abrabo ni mo odi hini Yadi akoma nyina amano Omedi hini wo mu Omedi hini wo mu Omedi hini wo mu Buati Isaac wa yeishira Bidi makoma mawo Bidi hini vomi mu Anope radi ndi hini
1: Kodi yao bisem
0: Ebi akuma kodi yao mu Ebi akuma kodi bebi eni senke kodi Anope radi mremu mawo
1: Akuma ne kodi yao bisem
0: Oni pebi afati bebi mu ama akoma kodim wo bia koma ndo kristo krabiem because feel say radia disappointing no ai ti akoma no wo ano on pese be di kristo krachi bi woti kristo ho asema na nebuofo bebia koma na kodi bia no pai twebra odi atwe akoma ne bra onyankopo asema oba na enwura mu na nyom adwuma no pai Sabre ye brasu se onyame asemba ye nche. Fo akuma ma. Na eradi medihini wom. Die nyina beyeyi ama wate.

tetiman any tamale ni nyina no wo benya ayese so muso wudum elho wo mo number sa wo betimi no ma din koma ewo so ay 03025 00 00 high sense wo mo so apo

0: Ama ya de shi ega na mama baby bia ewe ye wuti minka mima waha na mebi sase wapo umu eti sayin adumbi obo adum so ama ye koda ye se ufu anu chedi ampo nyanku pon wapeja ye wasayin edi yaba enkwa mubiem asada nkuto ena ye de ma obadi eno ni akache ene se ni awayeno ebro ya jene ni enti asye so yele radio asye se nenso Wade ache ya high insure 104.5. Jume di na sujo. Ya tu di yon brand wa jesu se no ne di wankasa wabo abrabo na form ti ju se ya. Neche se ye de tu fombo ko. E di ama o ni ya kikabum na fe ya kwe ye nim. Udu keji tiye Dubai. Sabre insure ba ni wisdom di ya tum. Na mefa kwenye we se so ni mama mani me mama uja imu nina. Mama mu nina mwaha. Na mama mo jume. Nyaku pon shramo na onyam. Kasiye pa emfa emma yei mo donti ene jume die yato apete ba bia mpacho wudu Facebook aye dem live e wo Facebook na wo bo insure 104.5 dia wo ya ma mini share and share chama wo bi na nipa no so meka en woni ene jume die no mfefefefefe na enye kama e wo hosa sanso Ena ubomodia na wudu YouTube ni insure TV na wabomodia na washe ehonso ama no akọ edi amaye yedemu live ewo TikTok wudu TikToker na wabo insure 104.5 eho beba betu ye dindindin se ye wo honom na afen so no wadomo a edi wani akye mu ewo TikTok hobiem obo ohima bi ana official ohima bi nso a obetimi follow me anka sanso ewo eho no mo midi edi ohima bene wa from ohima bi a me jeo so a na masane makye wo ade abegafo nyina atena se na ye kwode a na wawi aduane ena awia yi mede e ma wo ade na meka ho asem nyina na ye disappointment Expectations control disappointment. Why? I can't control what you do to me or what you do for me, but I can control what I expect from you. Once I find out what you are capable of doing, I lower my expectations to your capabilities. Protect your mind. But what can you buy? So what is your free nipa wa ang? Di nipa enti mi anfa wa unko drew. E wo baby abra bom disappointment kwa no ama obi nyo be shine wan konfo awie abra bom disappointment obi store bi said you serious ni ama high me ko dubai me ko china me ko fa ni ama ba hwe be 2 weeks e be sa the expectation was too high ntino akwaji bosia kwa wanwene ho akofa ni ama ne ba na ye ka egum anhwe ya pressure e be kun Adjinji beku. Same thing applies to nipa bia adamfu omu. Obini ni watu na adamfu susa, misi me young queen. Ejinya mijiwa uwe nebetiti ente, minimi niyei. Kwa TikTok neko kade. Obini ni watu nikunu. Misi mikunu dear sister. Ye yi meme nina mikunu di hote su. Disappointment go kill you one day. So lower your expectations fi se nipa. Tete said you see expecting your free. Me too, I ne be a big mama dear. Oh, to me, yes, I da big mama. Ah, no, I'm watching me crop up, me da me kwa when you be a mamma. No, my bembe. In tinipa be awa, lower your expectations. Carry nipper. Now, who knows a nipper way, say no person, me kwa. I fear no we you any free soon kakaka. But what do you know by you? Na dwene no ho ka ayana ne repair no eche kakra me de e ma wo eno no the french messiah the french scholar and I'm the natale down
1: well.
0: Oh sava
1: sava bien très bien et toi
0: ah sava très bien pa
1: merci
0: okay so you lower your expectations well, because of disappointment would ni pan na mo so fa to no so fit one we obedu him last minute ah yes. Weninda e beti wadwene am wo koma yo ya
1: Yeah, wasem no emudu. Na ayi French ni ta kanse ho.
0: Ah okay, obo my dear.
1: Yeah, French ni ka.
0: Livre, chese femi.
1: Exactly.
0: Okay.
1: No.
0: French no ye de na ye ka no. Enya mudu ye ne bia.
1: Eye voix-moi.
0: Hein?
1: Voix-moi.
0: Voix-moi.
1: Regardez-moi.
0: Regardez-moi.
1: Oh.
0: Ana le vrai, no ka ho.
1: Enkun, vois-moi, na je se hwe mi din regarder mo a che se hwe me
0: ana m se le voix na ye dey
1: le voix
0: de me kan
1: vient voix eye vient voix
0: be hwe na ye dey
1: be hwe voix che se
0: ana m se nu anu mo me hwe na de me ka we amaka bo ni yan kwa na iso me twa mo adwa ti kwa ka form
1: ah french ni be kan se twa vi no
0: okay
1: si le garçon
0: suis le garçon
1: si le garçon dit mais faire oh mami na me ba na me hwe ni me ya big mama ti no ho ni se de wasi abon ti na me ne ayi japanese ni ba bi twemp na nti mu na mkan so na abed na hai
0: ayo no se japan line mu ani
1: ati eh asadi ani de ani de akase de
0: o ka won bebo bi
1: I mean to be filida because Odiani Ojirigima me yankoy anu
0: me yanko filida
1: na ima si de garçon di si de garçon di
0: en fausan kata kata wanu come here ntie
1: si de garçon di
0: okay
1: viens regarder
0: papa
1: valet et c'est so bika sembe ye bi da bi valet
0: okay
1: c'est so bika sembe ye bi ya mawa en fa ho ntoso
0: yo
1: na bibi atimi ye dey
0: esi
1: na hima
0: kani be kan se ni
1: oh mabo
0: mabo
1: mai jodo ka sai und en ka ka sa no ye ka sa wet agi so hu from agu wa from otima se en ka no ye wa funa no kan kan ane ye wo wo ko ayi
0: te ma hofo de no
1: exactly
0: he de na okay
1: me kan te ma ho de no
0: ah o se de
1: Mayi gatsu.
0: Mayi gatsu.
1: Mabodo. Some of them were wrong. She, me and for to pan, because my mum to hear. Nae ma. So because you say, Mayi o say ya, and I'm a dobe ko say, and I'm the BBC when you swa.
0: Ya,
1: but modern na fa, sa amasa.
0: Amasa answer obeye de.
1: Obeye no.
0: Okay. Faka hun.
1: Faka hun. Nine man or so, they may call lunch. Into memra me uncle.
0: Yeah.
1: Into a semi make sure, sir. Minisica crown warm a cursica.
0: Case at the first
1: one. At the first one. Come, ma, me, Jamua.
0: Okay,
1: my son could fee. Me, papa, sir, obey say ya, mammy.
0: Yeah. And every son, yeah, you. I'm so
1: me, the moko tosuna, sir, sabbe bema woo. And I yare. Yare a won felini pay e ba beto ne kwa mu a e na ya na ba sa ho se senye yare anka
0: na sabe ka mu asase
1: ntia se hunu se me papa di mi kwai de na me so me ye na se papa na ntumi amfa ma nko duru a anampo se o ka ye no hunu so bi ka bibi sa che se wa she o gidi den na se amamu a
0: emu
1: dume ama bebre abra ba senke bebre ti wo bebre mobra adentia ne ma me kan se ne papa kan se ne wo fa na wo abro chire no osusu se Inte ma bebira mobra.
0: Ni kunu se jisu owo.
1: That's all.
0: Ni yere se mira.
1: Me die.
0: Ni awo da.
1: That's all. Me te mire so. Oh,
0: okay.
1: Ba kokure su sesi a.
0: Okay.
1: Ebi a kena kro beba osu.
0: Yo.
1: Ehn. So awo su nyina ye ni kunu. Because wan ka bi a shi mo kwaji a bank bosia. Bo e no dia ko ware.
0: Okay.
1: Wa ja bo abosia ma ni kunu. Ana ni kunu ye adwuma sika bai wa san ko ware.
0: Na ware fofro.
1: Ehn.
0: Okay. Aya ni nyina ye eya futuo na ye de amawo enti eduro braso am se fa wadwene maye na ye nkonkomo ewo efi ha ye bani abesane muni ababe di no ententententententem na yakoy yanim ni nyina ye de ka tena so da edi kan a eya benis eba ye bebo na mane ye nyina se woni ni kunu kwabena boaten woni okogoso ekosi anu odo asem omukan odo bani ene kwabena ba kwabena ne nebusua aba benes nso ba no ono nso ne nebusua aba memane simane num diko sisi manso omo na sem o de be na ye no tofa na memisa kwabena se e de na wo kafa ho benes e da ba na uti no ntwa ne dread yo na se ne ye ne breda ah okay bo am ukunu we ure ni chiane me ka sa mu fa mu san ton sa ye mu chiano fa wa no chiano Good afternoon, Mr. Dean. What friend is saying? You teach here, no come on, uncle. Mm-hmm. So we'll see a fine afternoon. I know what thing. We're a friend of fine afternoon. Young Quay, then I do buy. Dano, who can was him? Nene no bonnet to funny uncle.
2: If I told my son, you know, I made a buy and he said, Bear me, see, and chill move, so I'm in an uncle. Into economy,
1: Sila evangelistas fala bien français. Si no, c'est no bio. Na se o se.
2: Ono no ko suan.
1: Okay.
2: Ono wa ye gane ni o ko ho ko suan.
1: Na wo ye ko ni wo.
2: Me fa French ni.
1: Benis yanko.
3: Ti me pa cho
1: Ni titi ni titi enyi na ni se be wan ye ni o mekuma se nana ma pia se the sound o yesi kro bi o sound ni mu o e bi so se eh muti bi chiro we nyina o se de shishi o bi so se kro ti de he ni emfa emfa se no ani e se ni de be se be tin
3: se o fre na je se efa nkwala ni hwem no de bia be edidi atemso be di matemsa odi matema bi wo honu ma meso me dia honti e kan bi chi
1: me se atenie ne na me ono ate he me pese o te na no asem o ka kire wo ni bi o so sey
3: odi matem ti mi ka che me se boda ni ba wa bodam
1: o
3: pasi asem firi me so
1: o
3: eti meso aka sa che me meso me dia honti e e kan bi chi
1: re ya wo so ka sey na kire no
3: meso the last edidi atemso mi mi ka bi chi no me ne ne kasa no ne ne ba ge on ne kasa na akwala ni de phone bre mi ti o ka me ne ne kasa na me ka che so hunim se akwala ni o kasa na de o pe o beka se hunya ma ne de anu ani asema me ka ye ni wa bodam fa kwa si asem firi mi so
1: o
3: hu ye kurasi ni ba kumasi ni kurasi ni te se o mi si abida
1: asem o
3: me di ahun ti aka che ni se nsusu hu ye jimifo nsusu hu ye jimifo nsu o mo da
1: o first time I was seeing jimi no no
3: me pa cho e ko da mi ti mi ka che ne wo de o ka che mi ameso me ka bi
1: ti wa hwe a wa ka jimi no be se wa wade nu
3: eno de enye bebre
1: ye bebre be do do se
3: me nkai
1: okay
3: enti me so me ka chele se won susu won bodam se won susu no won so won modam anka anwali kumasi ni kurasi ni obi ani wanu ma nani da wan nani ate obe wali kumasi ni a oye kurasi ni e na me ka sa chele enti me ka sa chele no no before se me be ka sa ni so wa ka chele me se be se yi wa ka chele me se wa fa oba awon ni oba ate enti o ka chele me se wa fa oba awon ni oba ate no
1: na wo ka sa se me chele wo ka sa yin
3: o ka chele me se wa fa oba awon ni oba ate no no me ka chele ni se wa ba ya me ho ade ye kokko sen san ho ye me enti no so wo so wa fa oba na ne oba na te dia bra ne yen kwotwitwa papers nim na me ne me ho because
1: sa bra no no wa ye de enti ye wo so wa fa oba
3: menya ne hwe mama menya ne hwe se wo frɛ na se wo start se wo kan kwala na se mo kyene na eno na de adidi atam ne start se eba no eno na de adidi atam start se eba no menya ne hwe enti no o se wa fa oba na me so wa fa oba me so unti minji minsi wo enti bra ne yen kwotwitwa court papers nim na de wo na me nsusu me nde me ho enti ne tintin ni tietie me de ba ha nyina ne se yaware for 16 years ni wasi fi
0: e de na de adanse ese mo kosan o court
3: me pacho me de papers ne ba
0: ha o de papers ne ba ye wo mfoni wo ho
3: me pacho
0: ye nkore mfoni ni bi e mo mfa bi ntoso ma me na ye hwe se fi se se ne de because of imas ni elective mas ni tu ka asem wo tu mra wo be kire si ye nkore bra Facebook Insure 104.5 YouTube Insure TV bra Room TV na be hwe se no kure se wo no mo ya ye fro no wonum kosensa okay eno na ye di atoso no we na ye marriage certificate ehin fa na muke ehin fa ke meni
3: bacho edum
0: edum ya na mo baaye okay mo pictures ni bi wo a mo menhwe kakre na menhwa de awade amawade no kama kama san hun kata aye bibia wie no we se wa jimi pa we su se me wa kasa achem de wo su wa jimi ni bi na chesensa 11 na kwa no no Mofa mfoni ni bi ntoso ma ye nhwe na okay ti we hi foni
3: me pa cho me ni ni mi yo na sofo na o shi aware ne so
0: enti kwa bra wo ni wo na agina wo yere nche sa no wo she see uta na say up and down
3: eye len top
0: eye len okay na o su she o lace kama kwa bra ye wo a
4: pa cho
0: o ye wo a wo ni ana fe de mo sin kwase ani jimi okay we wa de ka wa hye no fe fe fe bi ne kan yo fe fe fe ye nto aso enti wo ha opa ne sen
3: kwa cho me ha unyina ne se na nse me ne le kasa wo phones no o ka kire me se ai before us mama me ne ne tina ye no we ka wa fa mansia
0: Ensia.
3: Me pacho ai.
0: E mansia.
3: Me pacho ai.
0: Bubo di na me hwe. De odi kan.
3: Me pacho mercy.
0: Mercy di ai. Wo ka mercy an kan hwe.
3: Me de minim ne mercy no.
0: Mercy.
3: Mame ya.
0: Mame ya.
3: Mami ke.
0: Mami ke.
3: Alamisi.
0: Alamisi. Hey. Wo di afra. Alamisi ha.
3: Ana obae ya sese woni ni wo honume.
0: Ono de sey.
3: Ono ni de sese minim ni di.
0: Mercy.
3: Pacho ai. Mami ke.
0: Mami ke.
3: Alamisi.
0: Alamisi.
3: Mame ya.
0: Mame ya.
3: Pacho ai.
0: Na latest one no only ni ye unknown
3: okay eti me pacho ni tintini ni tieti anya say ye worry for ye worry for 16 years ni tama ye worry ye no na me wo famu ko ko obi wo ne ho nti enam so e ma ne kokoje asase wo etimati mass e de si 3 bedrooms e na hall e na kitchen e wum nti ye worry for 16 years na anu so me ne ne kasa no kasa ni ni yamu no no o ka kire me say me nsamfo ene me hu ahinti akoto plot ogoso eye omo hono mu goso enti no esansamfo ni san ehisem ni enti no onkyere me baabi a plot ni wonne no akyere me baabi e wochina ene efie ni so se me di agro se efie ni enti na me ye nkwotwetwam ye nkwotwetwam a efie ni se me di agro a mewu wo ho ewu obebem
0: san no kai
3: me pacho ai
0: mabena
3: me pacho
0: wa ka bi ade ya bo mensi edin Eti mi se ne kura kura ne se
3: no. Me pacho ne kura kura nyina ne se. Se se waka ache me se wafa oba a woni oba neti.
0: Wa bra won twitwa ankra tani.
3: Me pacho ai. Onu a ne ka kire me.
0: Na ni se koko to ma watu mra. Wa ye bigger me o. Woni msa.
4: Wo kan oba an pacho.
0: Eh?
4: Wa ba bi hu se oba bi wo. Me no ready to order. Pacho.
0: Se no oba me ba ma ni je
4: ni. Me se wo se ma fo oba.
3: Me pacho o. Di enti a me ma o me hu se oni oba bi no ko fa alamisi ya. Enu ka hu bi na ma me nko no oni me ka sata mo fa oba ama obe jeche so obe di oba na chi di ode edidi atem ne kwan a wode obe fa so no enti akasa akasa mu ma ne ka kire me se se me me ya ma adwen se mesi akura na se ho no ma ala mi si di bibi ba bo me kwan a chi aku me na omo so omo ho no eye light ni ho eye akura akura enti me
0: fa se
3: omo akura ne aha se ya Israel
4: fa cho wo boa Misan ba ti na zo ba o edi
3: nfiese.
0: Misan no.
4: Me pa ti o ba o edi nfiese.
3: Me ba o na edi nfiese na me che se.
0: O bi sa wa se.
4: Me ba o edi nfiese.
3: Me ba o mfa se be 1 year mu ni ma.
4: O dance ni pa o mfa se o ba 1 year. 4 years no ba me che.
3: Ma me pa ti
4: o me ba 1 year ni.
3: Me pa ti o me su me bi sa le se 4 years ni a o ka no.
0: Me
3: bi sa o se 4 years ni a o ka no. E na wa tena ho no ma 4 years ni e no nzo wa nya dance ni bia.
4: Me wa dance, me wa dance. Me nua wo ni me se 4 years.
3: Asa wo nua de obeyi wa dance. Wo beyi wo nua dance. E na ka me su me wa dance e fo bebere. Ka me su me timi ayi me ma me se o ye dance ni.
4: Na se me nua me ne na wo fie no. Mi fense me ya na me bebere ni.
0: Oh.
4: Me ya na me komi isi wo.
3: Mama, me pa twon wo wa na wo ko nsuo wa na wo ye wadua ni
4: di wala yo wa
3: di before say wo be ma ware me no before say wo be ware me pese me bisa wo se wo ba be ware me no e de ma asem na ofa mu bisa wo
4: me ware obi an kan to say wale wale ni mi se wo wale wi a wo ni kun na bobra
2: ma wale ni mu no enti asi mi se wo ba me nchei mi ma ma wo nchei a wo ma me nchei
0: o ma akura na se na efa na obe hunu wo
2: wo hu akura se wo e ma me no ko papa ho ama apaka ye mse unu mwaguma ukunu, aguma ukunu eye awo brekumu ye kuwa mpre nu
3: mepache enye nukre, asama waka no bisani se, mi papa tama waka se, mi papa ebedia, ebeka se mini mwaguma mikunu yenu before se obe warimenu, oba mebusu ya
0: mwa ade chato wako, gosu wa eda bengi
3: mama meka se ben se one year mu ani ana meka se de ntia me nko ho no
0: e se wukunu se 4 years wo se 1 year
3: pre. Mama 4 years ade ntia na 4 years ni no watena wono ma wonka wo hwe watimi atena se 4 years ni na afi na mede ba anom na afi na obeka ho asem se ni nua ne na ye na dance ni
0: okay kwa bena de na si woni obe ntem
2: pa se me bi mu se bibi esi
4: eye awalim kasa
0: ade na dia kasa kasa na ba
4: na me me ba no
0: Debi baby a wodi free ban wodi free akiri o wo se wono wotena aye no
4: ai dimi free
0: free ho bra wa fa mama kuma e hono kra na e
4: be ya me ba so obei me ka mpe na me boa
0: o jidi
4: me jidi pa
0: de na kire se wo do no
4: a me no
2: na me meti sika wale no
0: eh
3: en de se mfa
2: ho ana mi hu me kulase won ana me na kekan ana wase me meyo ho ani na be me bi ade bi ade upen Nemisi wu. Awon le den ka yeto e boas ga krechinchin awon se anu de. Na mi se ja. Mi me woda. Se mi wa no mi nu.
4: Asu mi se dem me pe wu.
0: Mhm.
4: Ndi ma me ne wo betna ai. Ndi ya ne beye mbe ya ho ade mi ko ka che me buzu afon e beye ho ade. Mi ho ade na sa tem no. Mi wa mi hai da wa asim. Kuma se ya.
3: Enye no kure. Ye warin for 16 years ni e won hai dan da.
4: Ma me nkama se me.
3: Enti me nka se
4: wo. Ndi na
0: ma me ntie no.
4: Ne ya ho ade ye na me de ko. Yabe eh na wo de bi wo anwa beda ho
0: eh ho yabe ho na den na ne wo
4: mi pa cho na ye ti wo da na mi ha da wo da ni mi brother ya na ti wo
0: eh wo yabe ho
4: ah yabe ho ah
0: ti nyese prekope no a wa no na na obeta wo
4: ma mo che debi
0: trust
4: me nti na ho no mi se madwuma na ye ku adwuma ni di bi wo a me ko akura asia be bo so na mi ma ha da nti no ho mo na me wa lo wiye no eh ho me ba na se ye yi a na me koya bi o bi wa na me nyina akọ ndi za da ma ye da na wuye no
2: na me ziye se atonsu me ha da yo ho wo se me ha da me ko ha na tonsu ko ha da na wiye ya ko ko ta na mo se da na de o mpa tonsu o ndi o ma bu kisi ka wiye
3: enye sampa asuma wo
2: nyano kure aw sampa ogun wo se da ndi
0: ko ha da atonsu fa hen
2: Atunsu mi pa cha wo no me yonse me se de nimbu no ayi
0: na ba dan when e di mu dance yes e wo ko ha dance ka de ma wo bae ama na tene
2: mi pa cha me brother
3: mm
2: wan no so atunsu won ti ma me yere
0: wo ko ha dan
2: no won no ti we e je juma
0: okay to aso e
2: nti no eh na wo se won pe no ma me sa ko ni e de rua no ho na me me yeso mi sika no mi pa na wo betan de no wo se won pe nti dile mi a ma misika ne kem ene no ati bola janji ya babia woru oti
0: mhm
2: este janji wo bola janji
0: yeah
2: mi ni mi elu ene kwa ese akopɛ dai bi e dan kwa ne plaster dan no ene ma mi ye dai mi a na mi ye dan ho adwuma e dan wie ndi sa dan wie kura no me bra de me kan mi ni mi eno era wepe ti dan ho nyina mu ndi dan ko si friend 1003 acha akra ene so me de me mempa mi tv eriko gum ndi biwa mba na kwada ho mi ndi ndi mi ebiwa me wo no frame se e dan de ondi mi nyere ndi mbi
0: na ondi mi ntram
2: ti o ma no nchei ndi wo mo de ondi mi za firi wo me dam ti me tram dan mu
3: enye no kre
0: ah
2: me se a ondi mi ndi me tram o ma na ko o sa ko boka we ewie na ozu ntimi ntimi matem dia ana no me sai de sai o sai ne ma no gu ni fie ana o ko ho no de ru ana ho ana o ko ya de ana ko ya brian san san ka sika no
0: enti na nya wadwen ne se wanya wo ba bi a wono wotene ho ne nase enti wuri e wubedi ne watu abetra ne so wo make attempt di kan se nka ko handan wa tonsu ena asa ko han bi wo Bola Junction mame Bola Junction dan na wo kan wasem ne ho asem ti se sa tonsu de ne no so obo a
3: onko han Bola Junction dan de ma ne ko han Bola Junction dan ne se make us your warrior for 16 years in the middle of a money high dying our team. No, dear man, the quiet say, oh no, I oh no, no, see, a drew baby, or by Anna, if I say, or share saying into a person or high dying, and or quite jay sad dying, or quite jay dying, and uncompleted. It's all mind me, it's no, he said, dear mammy, nay, no, no, catch your mammy, and say, on first, you can a dino and more before
0: some of your high dino,
3: me patro, I buy ye,
2: one kind of crammy,
3: and what kind of crammy?
2: I don't know. Una ma me se me nkoje dai.
3: Nya me na me ma okoje ye. Wa wo
4: she.
3: Wa
4: wo
3: ma ye na wo se. Wo she as said the bia wo ti ye hono ma na ati okoje sa dai nti okoje ye no. Na dai ni ye uncompleted ye nwie. Na ati wo she said ma me ni ye na. Enya ade a ode dai ni be ma wo. Ana wo ka che ni se wo hia wo sika.
2: Me na me ka che ma me.
3: Nya wo na ka ye.
2: Ei. Nya me nya wo friends nya me wo ho.
3: Ai obi ani nya me. Me ni de de me me kan de nya no kure ba wo de de wo ka bi aye no kure.
0: To our seven so.
2: Matinti, a basano, Samre. Maybe Warren no so. Sebi, Nammy brother, a mammy, a fool on a merry. Let's see what a man mini mini is and getting 3 years. If I'm a bra. Nam brother, can I say? Say, Minami Moguman as a mebra. Amazia, and you go up mebram for mammy and taking 3 years and 3 years, you know. Not a mebra because I move for no idea what can. In the minimum, I'm TB. Me, I'm 3 years ya. And a mammy in your musica. Number one brahman is a campaign to car. Number as a car, the MWO. Because a bemo is so already. Where your car one ring the Kujak when one hour ending. In the mammy called J half brought. Oh, okay. Tinty Marcy.
0: Okay.
2: In the anona marry, my hair, see, I'm here. Me and what you ma. To me and what you marry, me and what you mark, and that's how you do your discussing. Good man. I want you to grow. Your mammy says, Gun was one year, and Miracle had down on some penny. And mammy just says, Gun the cordano. Echo a down woodman. I'm not down, grandma, boy, be bossing you, baby. Because you are an impermanent, you run a frost of water. What is hard down woodman? I'm not come say. Boot. A bravo the old bow, no, you mean as a
0: boot.
2: Inti Dano. Mammy sees about whom I know, we remember no jamming and a cracker. Say, baby. Me ba yan be bo man ese sini sino yen ko ni ko si what dear e wo ye kura nto onko
0: eh
2: ana me so onko de ya me so ja me mentantena biko mi nya madwuma ho na se madwuma be obi ye gifiri mi nsem a de na me die
3: nso de no kura na wo kan
2: me e ma me yi mani fi so
3: wasma kan de no kura na wo kan
2: biko da ho be da mi se mi mi ntimi ntima tena ase no
0: Nti ka wo fa woni nkoda na ko tena dane.
2: Asa
0: wo ba unsa nko. Na
2: yes.
0: Monya mo dabrat na.
2: Yes.
0: Ana oba yi si onko. Ma me. E ho asem te se.
2: Wonu de ozi
3: me
2: wo ma me. Ana wona ochi wona nanchei. Nti wo zo nfi wona nanchei. Enti no. Nem sa wonti mi zo de ya me de se bi wonya bi duti ato me so me ye madwuma. Mi se mi ntimi zo re nfi wo metena wo so.
0: Weba, di okay di magie di picture sa dana wo baaye no kan sa wo na nanti na me bi sa se no obusua ne nyo bi am ono mhwe wo nana ti se wo de kwadu ni bo se wo kan sa wo na nanti wo ntimi kotena dan ma magie ne de na di wo se
3: no
0: se
3: ma cho ho no ho na wo ka no e fa baabi ye no kure fa baabi anya no kure
0: daabi baabi ehia me titiru ye se o kan sa okosiesie mu ama ma kotena mu ana
3: wan ka sa okosiesie mu ama ma kwa kotena mu before se o ba ba wa pacho mi pese mi bisa wo se o ma ba ware mi no e die me asem na me ma mi nua ho di nti me ma mi nua ba ko ho na bibia odi animu e die me asem na me ma mi akosu ka kire wo e na wo so ye ka kire wo no e fa mi nana ho na die me asem na wo kan
2: na ware de be manya ware wi a se bia busia etimi di wo so bi
0: o mo ka sai na kire wo
2: obi an ka wi an cheme
3: ei
2: obi an ka wi an cheme
0: o jidi
3: e fa cho me ma mi nua
0: o jidi
2: me jidi
3: me
2: ya be wa no
3: me wa ne na ma
2: abro wa me ka cheme se me ni ba de de ni ba kan Why say one no natna? So me a friend may want you now. Into one natin, you know. Say one on your one into my name, and soon look at Rakra. Let me see what. because
0: me wo suru ji tumu so one na busu ya
2: na
0: betena
2: ya wo ba wa na mi na me ba wa me wa na chi na o abere wa na kasa asem wo chi
3: omo di kai kasa asem ansa na enu wa chi me na na kasa asem na chi no
2: je ma mi nya kasa ma
0: nti wo no me bo a ho na my confuse kakra ansa na wo ko ware no no na wo te ye e na ato wan so me re de one onana na te ohwe onana ana so wa ni wie ya ansa na ebo amane na ye onfumu
2: me wa ni wie no no wa na ka chi
3: me na wonim se me ne me nana na te a wo ba ware me me pa cho me ma me nua na me ka se odi a ware na nim ne number wa
0: anti a onya ware won de na mo ka chire no kai no bi a na refi ho
3: me ba onya ware me no de asoma mama akwo so ka chire won se wo pe se wo ba ware me e bedru ba bi no wo ba pe se wo de me ba kwa akotena akura na se ene to so biem zu nim se me ne me nana na atena firi kwa labre ma me wo fa no mu tua me ka me hwe me nana na se eno de
2: na wo fa tua ka
3: nana me wo fa mu tua me ka
2: ei ana dia sana ba kan chemse wo fetu ya ka
3: na na mo fa mu ntu ya meka
2: ni mu ya se abrewa no wo be una abrewa na che wo dan mi ensia
3: eno achi sha me sha abrewa na dan mi wo de ma ni
2: wo na otena na mo sumru no ano mo twa atesha be 200 million man ena mo azu
3: ji ba eno wa na ko no wo twa ka ni ya madwuma me ya ya chi na me nya sa ayi no
0: wa se bosumi bia no
3: mo tu ya meka
0: mo ma no 1500
3: me
0: bo a
3: me pa cho
2: na se bia ya bia wan kan chere
0: me ti na wo
2: ni na nka nche me mi na mini
3: me pa cho nka no kure
2: wo ka che me se tuaka bu sin bia ta
3: nfa ai
2: wo fa me na na de ma
3: me wo fa me na me wo fa mo so hwan hwan na woni mu no
2: ai
3: me wo fa mo
0: hwan wo fa me na na
3: me pa cho me wo fa mo no mo
2: ye
3: me
2: de ta nfa na de ye de
3: na me na wait me se 1005 na me de ye de se
0: ah da
3: me because mama no won ta ta onye me hwe eno na me de hwe nkwala na na bi won so okwa na aka che ni se kokko se enkwala ni hwe ma
0: tobo o se 1005 no na onim ho hwe dia mimi nim aware mu ni se tobo oyo ba ni be ma na bobra se se e bi asem ma ware a mikuru nim se me ye adwuma e bi abosumi bia mikura se mi pa be me bu opa no ofisi bu o onfiu but onim se wonya bia e bia na kakra bi ho a ono soso de beba bi o de bebo bra foforo bi nti e bia wa mo na mane ni nti no nso nim se wonya hwe nti bra be na ade tu na nim se o mira me na na ya me hwe ne busu mi bia kakra me nso nya firi mu nie kai no
3: me pa cho bra me de tu na nim no me kai bra me de tu na nim by me ka kira ne se se se hwe a me hwe water no me na na ye fere ne water hwe a me hwe water no ofo mo hu se se mi jai madaji wonu ma ka metimi di aye adwuma bebre nti omo ntimi ma me hwe abrewa ne saa wa bra me nya hwe firi mu nti omo busu mi bia sei na omo de be ma me
2: me
3: ka kira no oye ni pe mi
2: ama 1005 opojia mi kubie o ma mi wope adwuma ye ma mi kubie ko so ko hu ayi okrofu mu ena mi kwaje da na ye da na adwuma saata mi kutie a 20 million ena ye mi to ho free ena hu ne ma ena ma o se zika no wandi mi amfa
3: cost on yo na atia ye na na kwabena na atia ye na wo na wo
2: 20 million no
3: wo na to fridge no
2: ei
3: cost on na kwabena na atia
2: ye musi me chiri ba ma sika dia
3: me chiri ba wo lande no na be tia
2: ye zaza ina namu wandi mi amfa na ma hu me anya sika nti adwuma na ntimi ankwaso
3: enye sa enye
0: sa
3: ma me pa cho de ntia o ma ntimi anto aso anya adwuma ne se sa time no abre wa to ho
2: enye de
3: o sa wa fa na ho
2: mimi nyam nyam ye nakwa me ntia ma
3: enye sa na
2: kwa me na me tia na na
3: kwa me na me tia ya na wo fa fridge wo to fridge
0: mama wo ha o pa wa wa de o mu ye de
2: me ya ba o ma me nche na ene me ha o
0: enye ma o ye ma se
2: me kam bia ene de se bi mintimi nyade me nko a me ko nsuo me ba na se bia nye me
0: but se wonom se wonom ma wote o ho ase
3: ansa mama me pa cho
0: me ba o
2: be bia mama ante me ho ase se me ti ama me la ko tren ba bi na me ngwa me ti ba bi ye kulu me ko ba bia ase me kura na se bi bia bi hia se me ne me re da eno je me sa etua on kaska eno ko ba se bi me ma be na ti ase mu ase
3: obi ama wa ante o ho ase me
2: na nga me me hia wa na ma fro ka ba ho
3: ndin se wo ma me ware mama
0: wo shi anu wo go so no wo chere ne se nani wani je ne wono da no kan se mbi me pesa me confirm free wo kan se ne chere o bra wo shi anu ade pesam to nani wo go so
2: o
0: se wo na wo shi anu
2: ye go so
0: okay ye go so krom kra
2: wo pa go so fine o fa se go so da re so aba me sia
0: eh
2: ye go so fi o kan go so fi o bo
3: ma anka se go so fi
0: okay nti mi se wo shi anu a o de pesam to nani mo no o ka asen na kire o se go no anu ma wo ti ase ese o hwe yare fo na ase nyare
2: wo
0: be ba
2: wo anka so hwe yare fo
3: aso
2: me ka re fo o se
3: wo ma fi ama
2: o se wa wu mi
3: mama ko so emi
2: fa na wa kan jem se se ya e bi a ku hu a
5: ana mse wo se bia wa wo mienu kura na nipa de nya ne ntiasie
3: eh wo nka no kure
5: na ka se bimi se ko bia nka me pewa wa wo mienu na nka me mi di wa chisa akinchina me be dai mbe ho ade na ma
0: wo ya so se bia wa japade no a wo famu esi dan a wo tim
5: japade le no bia si dan wo tim e da wo tim wo rente dan no
3: ya rente a se nya wo na wutu ya ɛna yɛ tim yɛ rente a nya wo na wutua wo na wutua
5: ɛna no yɛ adeɛ ama rente ya ma me tua 5,000
3: wo bɛ tua 5,000 wo ma wo ba ma yɛ kwa ne wutu wo anom sɛ sɛ yɛabrɛ wo ane ni wo nom enti yɛ nkwa
0: mama me ba
3: yɛ nkwa wo ba a ɛyɛ 3 bedrooms yɛyɛ yusu 1 room 16 years ni ɛno wo antua dan ka enti wo ba a yɛ na wo hu sɛ sɛ yɛabrɛ wo ane ni wo ana na wo awutu wo si wo sɛ this year wo bɛ tua 5,000 aka sika me nua ne de ba ɛne
5: ɛno kra wo anka sɛ wo de kɔ rente dan no asema ka ze unu yana ide aba na ba wono wo ba be na no
3: oboa oboa oboa
5: e ko be nku ami yele mi eti na me chance da bi enipa de se bunu de da che e be re bo
3: mi nim se de wo se
5: na ma me ya de
3: sa
5: de
3: mo
0: tutu cha tro de je 5000
3: mama me cha tro anje 5000
0: eh eh mama no mama nka sa mama me tell
6: me ba che o me fa o mu nya se me ma now be war me na ma makoko mo enti ma ho agiti me se za ketu abisa anse onun kwa ni akwara waka wofie a o hye abrewanu because of ma ho odi enti se o be war ndi na kwa akura se dia ensan onye
0: okay
6: ana ga tie me se za le se o kwa wa ye wa gen stop for so betina kumase na o be pe ejuma ye
0: okay
6: ni edu ko ko timer
0: na oko
6: na oko ene ma my sister Jane San. Two. Or Jane San, you know. A guy honey at your more Canadian, a very former summer.
0: Yeah.
6: But 14 good years in me. You know, when I take my fault is same about me, same man, a man, you know, I have a bam, a man, I have a bam. Meanwhile, the animal, Missy, you might be bi a dino. Oh, no, you know, one room. 3 bedrooms no
0: mm-hmm.
6: Mu isi 1 room
0: okay
6: e do time kwa mu da e mu ye awo oba no me beda hall na ma fa me dan e nti 14 good years ni no mu ti adan kada ena ba bi asese ya kotra no abrewani wu ye no me ye se me kwa me nua no 80 million kai complete 3 bedroom flat mami eti me ko pe so single room self contained aha
0: okay for wa wo
6: aha for me so wa me ba no wa ware
0: yeah
6: ena wo ye se no ma school ti o ba hai dan ama wo eti wo ne wo yire nye amienu ena mo ko pe ba bi a se se ye te no that was 3 bedrooms eti e ho ene ma che any Bibian, only here that at your boy last year.
0: Okay.
6: Now, I'm only 144 for 1 year. And your man, on our check boy, Moko Bessie 3 times.
0: Okay.
6: Painting, yeah, the background, now called 200 and about 10 or something. And he made Cambias in a triba and a BTS gun at my end.
0: Okay.
6: Enti wo de kwa yana enso ena wo di 55,000 Ghana cedis that was 50 million eso so just last year
0: nti mbache wo nye nyina na otu aye ah ah nane ho kane de nye nyina na onu otu aye
6: otu ya 50,000
0: out of statue 20 something thousand
6: records na ya mi asa ma fa ma I keep make
0: 5,000 50 million cities kanu okay
6: and otu ya last year
0: okay mama me ba wo abemai said you sika wasam na ya mi de pa so so fa ne se ba dia na wo ti a chire wo hu san ko yi me pesa me tie wo side
6: me pa cho me fa ne se ba no I don't know, permission so me of me wow in it. Men were the animal breakfast, let Nina Mania me see coming, me man, menana, and my own and pop one yana.
0: Oh,
6: now be busy on any rentum, see, I say, ɛna meka kyerɛ sɛ ɔnyaa ma ne nkɔ wɔbaeɛ ate bia ne skandi ne ho aberanteɛ di matam sɛ meware me ba no sunsum mu a wobɛgyae dama me na me nso mewɔ hearing problem ɔkɔ ma afati me yɛre nti afie wura a ɔno te soro na ɛyɛwɔ fam ɛna ɔsi baeɛ ɛna ɔka kyerɛ bɛne sɛ fa wokunu firi ɔnoagye a wɔduu ma me atam no ɛha aden
0: nti wankasa wanhyɛ da nte deɛ ɔkaɛ papa nyɛ saa
6: mete ne nyinaa ogyina m'anim ɛno nkɔda no ɔno a nakɔ pɛɛ ne maame nnua ɛne ne kuro ɔmo yɛ katis ma ɔmbɛpa mkyɛ nti mede sɛ sɛ mehia no wɔ makwaa mu ɛna ɔmbɛpa akyɛ wo no na
0: ɛsɛ wode kyɛ
6: ɛna yɛtena